0: Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Landanggay. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong mugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotik mo man abiro imo sikreto, kapon?
5: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
8: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, ako kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ako po si Emelinda Aysorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, okay. So that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Covemix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Covemix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
6: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
6: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
4: patotoo,
2: karanasan,
4: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalutunan na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malalutunan. At din siyempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Kwentuhan tayo mga kaibigan, tawag na sa 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang programa.

Siyempre ba mga kaibigan, dyan po sa nagtatanong sa atin na dyan po sa Bogo, Cebu, Bogo, Argao, Cebu, dyan po meron tayo dyan sa RML Pharmacy, R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Doon po siya nagtatanong sa atin mga kaibigan na tungkol po doon sa kung saan mabibili yung ating rice coffee. Diyan po sa Bogo, Cebu, RML Pharmacy. At diyan po sa R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Diyan po tayo pwede makabili po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Kumain mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po ninyo yung inyo po namang mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin na Buwak Marinduque. At dyan po sa FMR Kamsur. Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakatabay po naman dyan sa atin.

Pwede mo tumawag sa ating naman programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuturan. Eto, isang katanungan po galing po naman sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. And then syempre mga kaibigan, yung mga nagtitext po sa atin. Sabi dito, bukod po Kuya Boy sa pag-iinom ng rice coffee, ano ba po ang pwedeng gawin para mas mapabuti ang kalusugan ng aking katawan? Simple lang naman po yung sinasabi natin na lagi nating sinasabi sa ating po namang programa na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sabayan po natin ng balancing pagkain. Yung tawag dito, yung tamang pagkain po mga kaibigan. At the same time, yung pag-i-ersisyo, napakalaking bagay po noon sa ating po namang kalusugan. Ano po? Dahil po naman na ibibigay po nitong kagalingan sa ating po namang katawan. Kasi napakahalaga nga po, sabi nga po natin, yung pag-e-exercise sa araw-araw po nating buhay. Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga gadgets po naman, sa mga cellphone, sa mga tablets, o kaya sa computer, ano po. At yung panunood ng telebisyon, bakit hindi bigyan po natin ng oras yung pag-e-exercise? Particular na po, yung tugon po naman o kaya bigyan po natin ng focus yung cardiovascular exercise po natin mga kaibigan. Ang pag-e-exercise po, sabi nga natin na kasabay ng pag-inom po ng ating rice coffee ay napakahalaga sapagkat na nakakatulong po ito ng para mapanatili po nating masigla at gumagana ng husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating po sa buong katawan yung oxygen ano po ng mas maayos, mas mabilis at mas epesyente. O kaya mas efficient po mga kaibigan. Ang pagkakaroon po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, pagkakaroon daw po ng sapat na oxygen sa buong katawan ay mga maaaring mga hulugan ng kasiglahan po ng ating po namang katawan, kagandahan po ng ating kalusugan. Ngunit mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, ano po, bukod po sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, sabi po ng mga nababasa po natin, maaari din po itong mas palakasin yung kumpiyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan po, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabayan pa ng magandang ehersisyo, ay kadalasan pong may mataas na self-confidence o kumpiyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan. Makatutulong din daw po itong sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at yung tinatawag nating in shape ano po ng isang tao dahil napapanatili daw po nito yung normal na timbang dahil sa regular na pag-exercise hindi na kinakailangan pang gumastos pa ng para po sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya yung mga lumang damit dahil karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon ay mananatiling kasya sa mahabang panahon at yung mga paboritong damit ay mananatili pong maayos na nasusuot. Sa huli, dapat po nating tandaan na ang pagkakaroon po ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay po ng tamang kaligayahan po sa ating po namang buhay.

Maaari po daw natin, mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral na simulan yung pag-exercise sa simpleng paglalakad lamang o yung pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit anong oras kung kailan nararamdaman na pinaka-aktibo po yung ating katawan. Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit po hindi pumunta sa gym? Ano po? At magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari namang magbisikleta o kaya na may lumangoy kung mayroon daw pong pool o nakatira po malapit sa ilog o sa dagat. Bukod daw po sa mga ito, ano po, ang paglalaro po ng sports ay isa sa pinakamahusay din na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bundok o kaya yung paglalaro ng basketball ay isa pong halimbawa po, mga kaibigan, ng epektibong exercise. Ngunit sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, kung sa tingin daw po ninyo ay wala kayong oras na magpunta sa gym o kaya makapaglaro ng sports, bakit hindi daw po subukan na maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng mga sasakyan? Kasi daw po, mga kaibigan, ang pagiging tamad sa pag-exercise ay kawalan o kaya yung kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin po ng mga sakit. Kaya po, sa pagiinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng pag-e-ehersisyo. At bukod po sa pag-ehersisyo, mga kaibigan, dapat po may balansi po yung ating po namang mga kinakain. Balanse at kumpleto po dapat habang tayo po umiinom ng ating rice coffee. Balanse at kumpleto daw dapat po yung ating po namang pagkain. Napakahalaga po kasi nito, mga kaibigan, ano po, para mapanatili po yung magandang kalusugan po natin. Sa pamamagitan din po nito, maibibigay po yung husto at tamang nutrisyon na kinakailangan po ng katawan upang gumana ng maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon po ng balansing pagkain sa araw-araw? Ang bawat bahagi daw po kasi ng ating katawan, meron daw po yung iba't ibang pangangailangan para gumana ng maayos, epektibo at saka pang matagalan. Halimbawa, yung mga buto daw po natin, mga kaibigan, kinakailangan daw po nito yung tuloy-tuloy na supply ng mineral na calcium upang mapanatiling matibay at matatag. Ang atin naman daw po, mga kalam na naman, ay nangangailangan ng sapat na supply ng protina para mapanatili naman yung malakas at maisaayos po yung nasirang bahagi dahil po sa araw-araw na gawain po natin. At sabi po sa pag-aaral, kung hindi daw po maihahatid sa katawan ang mahalagang sustansya na makukuha lamang po kung balansya ang kinakain, maaaring pumalya sa pagganang ilang bahagi po ng ating katawan, mas mabilis mapagod at magkaroon po ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

At ang pagkakaroon daw po ng balansing pagkain, mga kaibigan, ay nagmumula sa pagpili po ng mga pagkaing mayaman sa mahalagang sustansya. Kaya po bukod po sa pagiinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, mas mahalaga, okay, mahalaga din po na nakukuha po natin yung balansing pagkain po natin, yung vitamina at mineral kasabay po nito. Dapat din pong iwasan o limitahan yung mga ilang uri ng pagkain na makakasama naman sa ating kalusugan. At alam daw po natin yun kung ano daw po yung mga nakakasama po sa atin. Sabi po sa pag-aaral, tayo po mismong mga tao, ano po, individual, ay alam natin yung mga nakakasama sa atin. Kaya lang tinatalo tayo ng tawad. Yung pong sinasabi natin, hindi naman yan, umiinom tayo ng gamot, wala naman to. Kahit kumain ka ng kumain ng ganyan, may gamot naman. Yan daw po yung nakakasira po sa atin. Kasi kahit po alam nating bawal yung pagkain na yon, kinakain pa rin natin. Hindi lang natin tinitikman, kundi talagang inuulit-ulit po natin. Kaya po nasusobrahan tayo at dun po lumalagapak yung atin po namang kalusugan.

Ngunit ano daw po mga kaibigan, yung mga uri ng pagkain na siya pong pupuno sa balansing pagkain na kinakailangan po natin sa araw-araw. Ito na yung lagi natin sinasabi mga kaibigan, bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ang gulay po mga kaibigan, syempre, alam naman natin yan at base din po sa mga pag-aaral, ang pangunahing pinagkukunan po ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating katawan. Kaya nga po lagi po naming sinasabi ng inyong lingkod na mag-focus tayo sa pagkain ng gulay. Piliin daw po natin yung mga berde at mga madadahong gulay sapagkat ang mga ito po ay pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya kasabay po ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Hindi lang po masustansya mga kaibigan itong mga gulay na ito. Ang iba po mga kaibigan ay mas mura po sa ibang mga pagkain. Ang iba pa nga libre. Ano po, nandyan lang po sa bakuran po natin.

At bukod po sa gulay, mga kaibigan, sabi pa po sa pag-aaral, at alam naman natin ito, mga kaibigan, ang mga prutas po ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa atin po namang kalusugan. Kung hindi po makakakain ng gulay, piliin na lang po yung prutas pagkat ito po ay mas katanggap-tanggap na lasa. At gaya po ng gulay, mga kaibigan, mayaman po sa bitamina at mineral ng mga prutas. Ganun din po daw, mga kaibigan, yung mga butil ng kanin, mais at harina na panggawa ng tinapay. Yung mga pangunahing pinagkukunan po ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon tayo ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kayo liligtan po yung pagkain ito upang tumagal sa matinding hamon ng buhay. Siyempre pa, isa sa pinakamahalagang nutrisyon na kailangan din po ng ating katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito po yung tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginagamit po natin sa araw-araw po, mga kaibigan. Makukuha po ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa at iba pa.

Siyempre pa mga kaibigan, gatas daw po. Ang pag-inom daw po kasi ng gatas at pagkain ng mga produktong yari po dito, gaya po ng keso at yogurt, ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito po ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay at matatag. At syempre, kailangan din po ng isang mahalagang mantika, kinakailangan ng katawan, ang ilang uri po ng mga mahalagang mantika upang masipsip ng katawan, ang ilang uri po naman ng sustansya na fat soluble o mahalo lamang po sa mantika. Ngunit lagi pong tatandaan na piliin lamang yung unsaturated fats na kadalasan pong makukuha sa halamang gaya po ng olive oil at mamantikang prutas gaya po ng abukado.

Kaya dapat po mga kaibigan, focus tayo sa gulay at prutas. Kasabay po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi ang masamang epekto po ng kawalan ng balansing pagkain ay yung pagiging sobrang mataba o obese. Yan po yung pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balansing pagkain sa araw-araw. Maaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya po ng stroke, sakit sa puso, alta presyon, diabetes at cancer kung magkukulang po sa mahalagang sustansya ang mga kinakain. Sa atin po namang rice coffee mga kaibigan, dahil po naman sagana po ito sa nutrisyon, yun po yung lagi po natin sinisigaw. Yung atin po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 at yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil po sa taglay po nitong sapat na nutrisyon, nakukuha po natin mga kaibigan yung nutrisyon na yon na siya pong kinakailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Malaking bagay po ito mga kaibigan kung ito po ay atin po namang aaraw-arawin. Sa kadahilanan po mga kaibigan na napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin kapag tayo po ituloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee na siya pong kailangan po ng ating katawan mga kaibigan.

Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, dapat po masimulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Dahil makakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating po namang katawan sa araw-araw. Basta po mga kaibigan, hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po mga kaibigan, ang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee mga kaibigan. At yun namang nagaanap po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Na available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo mga kaibigan. Yung kulay dark brown na karton, mga kaibigan, meron po yung 10 sachet sa loob. At kagaya po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, napakaganda rin po ng epekto po nito sa ating kalusugan at napakasarap pa. Araw-arawin din po yung pag-iinom po nito at napakalaking tulong po nito sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo,

0: pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
1: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: It's Radyo Todo, 98.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos Karanga, Pilipinas, may kapit 4 minutos na katariwan. Oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banwe, Kilibog, Bugos, Karaga, Provincia, Akan, Mayan-ayan niya gabi, ikaton, talantanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, September 8, 2026. Happy birthday kay Mama Mary, no, today. And of course, dati kira ka pagparami ang pag-welcome, ita balipay kira kagabihon sa tuwing kira ka katudo ang kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion, direkta nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samon kira nga mga televiewers, samon kira nga website sa www.radiotodo.ph.
3: Diretsahan!
1: And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karaita, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Manaman datun kira nga pagparamyaw, ita malipayin kira nga kagabihon sa tagkira 327 nga mga kabaragayan. Di city nato nga mga kabanuhanan agrong Kabisira kera kung Banwa it Kalibo. Malaman sa to nga mga friends ila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center ug Kalibo Oyotorong Satellite Market. Malaman sa to kira nga mga aklano na abroad, sa to kira nga mga domestic helpers ug overseas Filipino workers.
3: Diretsahan.
1: Manaman sa itong kirang mga kaiping nga mga kaprobinsya ng sa Western Visayas, sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya Karaita Guimaras, ang probinsya Karaita Capiz.
3: Diretsahan!
1: Likewise, sila sa probinsya Itromblon, Masbati, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kotobon, maabutan kong pagwaragwag signal kung 88.5 FM. Damod kira kinyo nga pagpaabot. 8 minus wagon. Malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon po ako ng mga technical partners, ako nga mga co-pilot sa pagpagayag, makaroon kirang adlaw nga Martes, amon kirang chief technician, broadcast engineer Boboy Andrej Plasho, station manager is Emilia de la Cruz, CEO President at general manager Jonathan Cabrera. Ako man yung kirang anchor man, yung kirang el kapitan sa kahanginan, Raya si Kabarkada, katodong chair and libre. Namagatod yung informasyon at balita, sa sugod ba na isang oras ang tuha sa pag-ilibat sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Kaya ano man kung mga mainit yung mga balitang isyo na atong kirang pagatutukan sa kabilugan ita atong kirang pag-ilibat sa programang Diretsahan. Okay. Rayang pag-aprobaban wa kung atong kirang House of Representatives. Kung dahil kirang House Bill number 10971. For the term extension kung aton kirang mga barangay and SK officials. So, rung buto karakaina, naging 211 dong pabor, dong hindi magpabor is 13, and then dong sambilog kara nag-abstain. Oh. So, nagdaog. Dong mayoriya kung miyembro it House of Representatives nga himuon nga lima nga termino dong pag rong limang dagon nga termino, no, doong pagpungko kara ko mga SK and barangay officials. So ginamindahan doong existing nga layi, no? Pag-amindahan doong existing kara nga layi nga Republic Act number 12232 nga kung siin naka-stipulates sa nasambitan kara nga layi doong four-year term of office katon kirang barangay and SK election. On the other hand, si Attorney Makalintal, isang ka-election lawyer ba? Gina-question na na. Ang nagapangayo, nag-request makaroon imaw it oras sa House of Representatives na magka-audience ba nwa? Para madipinsahan, no? Nga dapat hindi yun i-extend up to 2028 dong barangay and SK elections. Bangod nga ni Tag-ana ra nga ginquestion sa aton kira nga Supreme Court. Ginambay kung Supreme Court nga nangin unconstitutional dong postponement kung barangay and SK election. Kung uwa malang banwa, it balido karang rason. Di-standby ka mo karon ba sa kabilugan itaton kirang pag-iliba mabatian na ton, no? Si election lawyer attorney Makalintal.
3: Diretsahan!
1: Magkaroon may nga gabi iba, no? Balikan na kung daya karang resolution it barangay poblasyon sa banwa kira it kalibo. Sa rundayang resolution banwa, naging aprobahan kung miyembro kung sanggo na yung pambarangay ag naging unanimous dong approval. Meaning that the whole members kung barangay council naghiniyo banwa nga kung pwede nga i-transfer pabalik sa Aklan si Deputy Chief of Police kung kalibo PNP Major Prince Andrade nga currently naka-assign makaroon sa aton kirang Antique Provincial Mobile Force. Pagkatapos ganadawit, doong pangagan ni Police Major Prince Andrade, sa rundayang illegal gambling operations, I think 3 weeks ago. Okay. Gakonsiin iya sa may barangay poblasyon, gindakop banwarong operation nga ra ita rayakarang saklaan. Apang ginaaligar banwa nga may nagpagupok itbarin. Tiwa man na-identify pero kita may aton yung pangagan ko last week pa. Kung sino nga polis doon nagpagupok pero habang dan kara nga si Police Major Prince Andrade doon nagpagupok kuno. Okay. Di nakaabot sa kamkrami, nakaabot sa regional office, ginambay ko nung abusador, no? Si Police Major Prince Andrade, no? Nga kinaamat kinagan gid nga magpagupok, no? Ayrong operation about illegal gambling. Tirong kamaturan banwa inosente si Police Major Prince Andrade ag wa timeout kay labtanan kun daya banwang gina-allege nga pagpagupok during kung operation ko aton kira nga mga kapulisan kung kalibo PNP Station.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: So, basahon na ito, magkaroon banwa. Dahil karang resolution yung gin-sponsor na, sponsor na ni Barangay Kagawad worthy brother Kim Chana Melgarijo because earlier kaina gin-message na ton si Barangay Captain Nel Candelario but until now, no, unseen do aton karang message, no. So basikon masako si Kwan, si Kapitan Nel because kaina may meeting, no. Awaan ko nakahapit to kaina, no, nag-ililibar mga amigo to kaina sa Range Car Wash. Gaom ko kainang hapon, maka maka-free kita, pero masyado gid nga busy ra tong schedule kay nawaon kita nakahapit, no. Aga we found out later, no, nga si Kapitan Neil, no, una banwa sa Rains Car Wash, no. So ginpakamayad ta makaron nga gabi, eh, no, kag ininyo na ton si Barangay Kagawad, Barangay Kagawad Kim Chana Milgariho, na kung pwede imaura ton kira nga ma-interview para ma-explicar na sa publiko kung namat nagpasasan that resolution again approved unanimously gagusto nilang pabalikon sa Banwa Itkalibo, in particular sa Kalibo PNP, si Police Major Prince Andrade.
3: Diretsahan!
1: Okay, may karon man niya gabi i-Banwa. Nag-message kita kay Barangay Captain Team Chudosyo, norong alkalde kong Banwa Itlibakaw. Ay nag-umpisa gondong klase ita raya karang Libakaw College of Science and Technology sa tatlong ka mga korso naging pasarado anay, no, kung Commission on Higher Education for non-compliance, no. May mga what na comply dong school administrator kung Libakaw College of Science and Technology sa Commission on Higher Education rason nga nagpapaguwa sanda it order nga i-close anay dong nasambitan nga eskwelahan sa tatlo karang ka mga korso. Pero si Tim Brian Chudosyo, chairperson o chairman kung Board of Trustees kung Libakaw Science, Libakaw College of Science and Technology, no, nagpatigayon it anak karang appeal. As a matter of fact, kung sanggo niyang panalawigan, nagpatigayon kara it inquiry, no, rung Committee on Education sa pagpamuno kara ni Honorable Board Member Mark Biga Kimpo, no. Aga may mga ginpatawag karang mga official and concerned individuals angot sa operation kung Libakaw College of Science and Technology. As a matter of fact, dung sanggo niyang palalawigan headed by Vice Governor Dexter Calizo, agroaton karang Gobernador Itacan, Aklan Governor Joanne Miraflores, nakipagbuhuligan ba? Nagbulig sanda. Secretly, sa Commission on Higher Education, na kung pwede, matawan anay, ita palugit Banwa o saton pa extension nga makabukas dong Libakaw College of Science and Technology hasta makatapos dong second year college students pa. Agrato nga mga graduates nagtagapos sa tatlong ka mga korso di dapat i-recognize i-ched, no? Andang SO, andang karon nga diploma, oh, tanan Banwa, no, na mga kinanganon, no, dapat, no, nga i-recognize kung Commission on Higher Education, no, para maging valid, no, duanda kara Banwa nga pagtuon sa Libakaw College of Science and Technology, no, agod makabuos ang dat diploma, andang special order, para maka-employ matasanda, no, sa mga gin-applyan na dang trabaho iya kara sa ato. Di nagpasugot kara nung CHED, no, sa matter of fact, nung Commission in Bank, no, sa anda karang resolution 112-2026, no, nga kunsiin dong resolution by a referendum approving the gradual phase out of 3 undergraduate programs of Libakaw College of Science and Technology and directing the implementation of student safeguards and humanitarian transitional relief, no, nga may pizza July 28 of 2026. Gani gila tugutan kung CHED nga makatapos, no, dong second year college, third year college, fourth year college and that will be the time nga i-close yun ang finally, no? Ang hindi unsa damag baton it mga estudyante sa raya karang mga tatlong ka mga kurso nga ginbuksan it Libacaw College of Science and Technology nga uwa banwa na ka-comply ko mga requirements sa Commission on Higher Education.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Now, ano ba ang panwaga nagpangutan na? Kasi gulpi nga naduga rong pangagan ni Oswag Ilonggo Party List Jojo Ang sa political what you call this? Sa politika, no? Iyaban wa sa aton kiranga probinsya itak. Di almost 1 month nga uwago naguwa rong pangagan, no? Ni Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party List. And do you know kung sinoro mga big bosses banwa ni Congressman Jojo Ang? Di nung una na ng big boss si Congressman Martin Romaldez nga gin-issuehan kahapon ita raya karang warrant of arrest ko aton karang Philippine National Police kay bahan dong taga Department of Interior and Local Government agrong chief kong Criminal Investigation and Detection Group sa isang kapribadong hospital sa Metro Manila. Kaso rabanwang plunder. Okay. Te, when you say plunder, wa rabanwa it bail. Non-bailable da banwa. Okay. Te, kung magmayad si Congressman Martin Romaldez, certifyan ko anak karang mga doctors nga he is okay ag makapaguwa sa that discharge order automatically banwa, no? Idiritsugot ana banwa si Congressman Martin Romaldez sa isang ka jail facility. Okay. We do not know exactly kung si inda ibaw dayhon banwa nga kulungan, no? Pagod gani nga wa abirat na katayana banwa nga piyansa. Okay. So, si Congressman Jojo Ang, okay, pumayag pagreimaw sa politika kay bahan rong Oswag Ilonggo Party List kung time banwa it mga Duterte. Di kalyado pa ka to sanday Martin Romaldez agromang Duterte. Si President Marcos was an ally, no, ni President Duterte as a matter of fact. No, imaut ang ani ba narong running mate ni Duterte. No, tagnagdagagan si Duterte sa pagka-presidente. So, at the time abibanwa, okay, kalyado na sanda sa politika. That is why nangin Speaker of the House si Martin Romaldez Kuulihi. Di naka-establish si Congressman Jojo Ang itanak karang mga connections, no? As a matter of fact, kung magsugod banwa, no? Si Jojo Ang sa opisina ni Congressman Martin Romaldez, wata banwa ginasunod ng mga protocols, no? Wata nag-aagi sa nakarang staff. Do diretso wata banwa. Oh, pasugod sa kwarto ni Speaker Romaldez. The same man, tag-time ra ni House Speaker Saldico. Maghugot ba ni mo, magapit ba ni mo kay Congressman Saldico, no? That is why, no doubt nga, nakabuo ra imaw itakabuabo tang proyekto para sana karang distrito, no, sa Iloilo, no, sa Antique, may sa Capiz, may sa Negros, sa Aklan, at sa iba pagid nga lugar outside of Western Visayas or Region 6. Okay. Ti, dayang-daywang ka mga tao as what I have said earlier, mga pitdaban wa kay Jojo. Ika nga, paderban wara na karang ginasandalan. O galing, sambilog si Jojo ang sa mga congressmen, lawmakers, nga ginkasuhan banwa. Okay. Ginkasuhan kong ombudsman. Okay. O galing, dong kaso kay Jojo ang bailable banwa. That is why, nakaposti mo it bill for his temporary levity. O galing, makaroon banwa. Ongoing gihapon makaroon dong pag gather it mga ebidensya, it ombudsman, angot sa rundayang mga kaso naging file ka na it daya karang mga pribadong individuals ang mga non-governmental organizations. Kaparehas banwa sa Antique. There are 5 counts of graft, no, nga ginpile sa Office of the Ombudsman for Visayas. Ag namitlangan dong pangalan ni Saldico ag ni Congressman Jojo Ang, including doon da karang mga construction firms. Yakip banwa, no, rong ginakabig na tatay-tatay ni Congressman Jojo Ang nga si Don Alfonso Tan kong IBC Corporation. Di, that is why nga naduga iya sa Aklan Banwa, no? Si Congressman Jojo Ang. Okay. Kung mga pilang bininugan nga itong mga nagtaliwan, okay, he was very active, no? Ag permihon lang imaw banwa sa kahanginan, no? He was very visible in Aklan and even pronouncing that congressman, former congressman Ted Nonong Harasco will be running, no, for congressman sa una kara nga distrito. Okay. Di nakita ba naton banwa nga may ban si Congressman Nonong Harasco ganagalinibot banwa sa mga kabanwahanan iya sa una karang distrito. Okay. May mga charity work sa dangina obra, no, may mga programa panupod at ayuda, mga food packs, no, and etc, etc, etc. That is why yung iba nga ni banwa nga mga kaalyado itibyog itakan na enticement, no, na daga banwa bangod gani nga the made the promises sa rundayang mga kaalyado banwa itibyog itakan nga don't you worry. Okay. Nga kung iya kamo kamon suportahan ninyo si Congressman Ted, I will give you this amount, no, and we will give you projects for your municipalities. Ti, kung ikaw abero mayor, kung gimpromisahan kat mga 30 milyones. Okay. Gimpromisahan kat mga projects worth mga 100 million or 200 million. Okay. Ti, kung ikaw rong mayor, hindi kaayhan banwa ma entice? Do you think hindi ka banwa madagadaga ka na? So may mga mayors banwa nga tibyo gitakan nga nadaga ka na. Okay. That's why hindi ba na ton, ara, may karun dong tibyo gitakan, abo nga nagapangutan na ka na. Nga abo man nga halin sa oposisyon, okay, mga kontra datit mga Miraflores ag Marquez, nga makaroon banwa, amat-amat nga nagajoin sa tibyo gitakan. Imagine mo banwa ha, mga kabuhay-buhay yut ara nga nagaserbing oposisyon sa akan. Pero hamaan banwa it nagagumpat pagto itibyog itakan.
4: dari sa iban, wag na itawaan man doon importansya kung ibyog hierarchy. Pero, bangod, may natabo nga raabiban. Pagsugod nga ni Congressman Ted, na may mga original man nga mga tibyog mayors na gumawa banwa sa tibyog Itakyan. Di ba nga? O ti, si Mayor Jim Solan, original doon nga tibyog Itakyan. Mga mangmanghod nga pwente sa banwa Itangalan. Aki, original tibyog Itakyan. Si Mayor Ramos Itabatan, original dang tibyog Itakyan. Mayor Simonet Peralta Francisco, tibyog Itakyan. Okay. Pero nagguwa banwa sa tibyog Itakyan. Hindi ba ni mo banwa ma-blame? No? Dong tibyog Itakyan, especially sa the Congressman Joven Miraflores, Governor Joven Miraflores, Congressman Carlito Marquez, Congressman Jess Marquez, kunandang gina-embrace banbanwa. Rung dating mga kasumpong nanda sa politika agamat gina-welcome nanda na pasudlon man iya sa tibyog Itakyan. Kaparyas banwa kay Mayor Langkoy Mationg itbanwa kera itmakato. Okay. Mayor Tim Bryan Chudosyo itlibakaw, Vice Mayor Jean Conflores itbanwa kera banwa italtabas. Di marun malang mandon dong deagan itpolitika. No permanent friends or enemies in politics. Ikang. Di, balikan na ito, banwa si Jojo. Di, gapangutan na ng publiko, katudong che. Do you have any idea? Kung siin magkaroon si Congressman Jojo. Ah, may kuwagin. Oh, kasi una bes, kung mag-agto man niya si Jojo ang sa aklan, may ano rin yung media bureau, may anong media group. Do you malang banwa ng mga makatapo it media nga makapayapit malang una kay Kwan? Kay Jojo Ang, as a matter of fact, never ako banwa nakatapak even once ko press conference banwa ni Congressman Ted Nolong Haras ko. Never banwa kasi bukon man kita ita media prostitute nga kuluwa ka man ginaimbita maagto ka to mag-crush ka bukon man kita at maur. Okay. Okay. Never banwa, ever since ka nagpungko si Ted Aresco sa akyan, never kita banwa nakatambong ko na karoon niya press conference. Okay. Similarly, mauraman banwa kay Jojo Ang. Okay. Maskin iya sa aklan si Jojo Ang, tiniber man kita banwa ina ka magpasaga-saga. Okay. Never man kita, tiwa kon wa ka man na imbita, ina tingang pasaga-saga ka. Okay. Di ba ya? So, mauron man doon, wa ako kasay kung siin makaroon si Jojo. Ti, rung masubo makaroon kera Maura. Di ba nga, Bulano, Bro Rex Makinto. Rato nga mga municipal mayors, okay, mga SB members, mga barangay captains nga kaalyado itibyog Itakyan nga nagpati banwa sa dekrang promisa. Okay. Ang may mayor karabanwa nga nagpati. Okay. Ha? Bangod yan ni nga, may mga series of meetings sa ginpatawag si Jojo Ang ag si Ted Aresco nga una banwa may taga-tibyog Itakyan nga nag-attender ko na sa Bitanya meeting. Di makaroon ano na tabo. Okay. Ano rin na tabo makaroon banwa. No? Hamaan it hindi un makita no? Si Jojo Ang iya banwa sa probinsya Itakyan. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas. Magkapin 34 minutos na kataliwan oras kara ita adre nga may aton yung oras dili yang okay Aragon. Okay kasi may mga message kita dili nga. Okay, good evening gali kay SB member Ampon Otoy na baro sa Bilirinti sa Libakaw. Good evening po che, more power and God bless. Kay Ma'am Maripi Mulo, Ma'am Maripi, good evening. Magandang gabi sir, kabarkadang Che and Delivery, God bless you. Same to you, Ma'am Maripi. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, good evening, kabarkadang Che and Delivery. Happy birthday, Mama Mary. Kay Bro Rismat, Bro, good evening sa Europe. Good evening, Brad Che, thank you. Sir Marvin Makabinta, good evening sir Che, God bless you always. Ma'am Claudie Adilabiga, good evening. Thank you, Claudie Adilabiga. Kay Bro, no? Kay Police Officer, akong ginabing classmate na. Police Officer Luarni Barrientos at Katiklan Airport. More power mate, good evening, watching. Makaginabi na po pa masyarman iya sa kalibo. Pagkita kita nagakilita. Okay, kay Manong Reggie Ribukan, good evening, Che. Thank you, good Manong Reggie, ang taga Philippine Statistics Authority. Happy birthday, gali sa akon nga amigo. Dali, ang ganda ba si kung malipat ako kara. Kay Police Officer B-Boy Almero at Altabas PNP. Pre, good evening ha. Happy, happy birthday sa akon nga amigo, no? Unara sa Altabas PNP. Kay Police Master Sergeant B-Boy Almero at Altabas PNP. Okay. Ina kay Paring Ralph, Isidor Zamora watching. Sambilog na sa mga consultants kung local government unit kung Banwa at Banga. Bro Ralph, good evening ha. Kay Mayor Boy Redison. Kay Vice Mayor Stanley Makahilig. Kay Ma'am Jane at the GSIS, good evening. Ampod Baluga Galban, good PM Pod. Kay Uncle Jorix, Barangay Kagawa, Jorix Rastica Castro. Call good evening, ina sa Barangay Turalba, sa Banwa Itbanga. Kay Toto Robel Roldan, it aton kerang Mido. Good evening, Sir Che. Good evening man, ina kay Ma'am Cyril Donasco Morales ba? Nahidlaw man kita kay Ma'am Cyril ba? Long time no see, Ma'am. Good evening, Sir Che. Ma'am, good evening. Kay Ma'am Cyril Donasco Morales. Good evening, Ma'am. Ina kay Toto Arlon, Pari Arlon Francisco. Bro, good evening nga sa New Washington. Ina kay Ampo Jojo ag kay Ma'am kay Manang Loli Bilayson, daton kaya nga dating SB member ko New Washington. Good evening, Bro Che. Patamyaw kami gatagay itduay iya sa Lagatik Parula Galvez. Ah, nagali kami sa Lagatik. Ina

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Ah, galing ka muna. Board member uli no ng Iquina, Dr. J. Iquina, nagapamati ka ton. Engineer Tito Rodriguez, Kapitan Juni Maglonso, no? Happy viewing, no? Thank you so much, no? Sa pag-view sa ito niya programa. Dariang, itry na ito magkaroon doon niya, no? Ni Barangay Kagawad, Kim Chana Milgariho. Ay ito nga ipa-expound, no? Kay Kagawad Kim Rana, karang resolution niya ginpasa, nga nagahinyo sa ito karang Alkaldi kong Baluat Kalibo, for the immediate transfer of Police Major Prince Andrade from Antique PNP to Kalibo PNP. Worthy brother, Barangay Kagawad Kim Chana Milgariho, sir. Good evening and welcome sa programang Diritsahan.
1: Yes, good evening, Worthy brother. Kabarkada rin siya, no? Good evening man sa nagtramati ang viewers at mga programa.
0: Okay. Consial Kim, no? Nagpasagid ka mo it-resolution nga rag, unanimous nga niya, no? Tanan niya may brot sanggo niyang pambarangay kung barangay poblasyon gin-aproban gininyo para hinyo on si Mayor Juris, no? Nga maibalik sa Kalibo PNP, no? Si Police Major Prince Andrade nga nagaserbi dati nga Deputy Chief of Police. Kagawad Kim, no? Gusto ko ang masairan. May idea ikaw, Kagawad Kim, ko natabo nga ra nga pag-grade ita aton kirang Kalibo PNP sa isang kanamatyan nga naga-engage, naga-pampang ita raya karang sakla 3 weeks ago sa barangay poblasyon sa Kalibo, Kagawad Kim?
1: Yes, Lord Brother, Katudong Che, no? In fact, sa doon yung nagtabo, Katudong Che, eh, ay gararo gininformahan karon ni police at magiging witness sa inventory.
0: Okay.
1: Sa mga natakpan yung mga items at mga kung alin yung mga nakaigo ka ebidensya sa during sa andang karoon niya na operation.
0: Okay.
1: Doon mo natin ko yung kaparte.
0: May mga nagagawa abingarang may mga nagpagupok no during kung operation ko aton karang Kalibo. How true is this, Consial Kim? Kasi nakaabot abira sa kamkrami ko no, ag regional office, no? Aga runabangdan ang ani kara si Police Major Prince Andrade. Basi ma kung pwede ara maklarify, maklaro, Kagawad Kim, ano ka matuod ra?
1: With regard sa matter ko na Katudong Chi ay wag kita ko idea no sa doon nga ron niya natatabo. Makaroon yung operasyon ng Katudong Che.
0: Correct, correct. Okay. Anyways, Ki, balik kita sa inyo nga rang resolusyon, no? Okay. Paano ninyo ra na bagay, no? And paano ninyo na-convince, no? Nung barangay poblasyon, barangay council nga mag-approve unanimously, no? Para nga ni-request si Mayor Juris nga ibalik gid, no? Immediately, si Major Prince Andrade sa Kalibo PNP. How you convince these people? Imong mga peers sa ngunyang barangay?
1: Yes, Katudong Jay. Ano kita ka rin nag-gimo kita draft resolution with regards sa doing matter parang draft resolution number 52, series of 2026 addressing sa ato niya ang doon yung mayor, no, kay Mayor Juris Bukit sa Sutro na kung pwede mag-request the Police Major Prince Andrade being the Deputy Chief of Police or into the officer at ato niya conversation. Like, awer man abi kara Katudong Che, you know, kay ban sa konseyo in Poblasyon Kalibo, sa mga achievements na ginobra ni Police Major Prince Andrade, ang ginasada mga expertise, especially pag-abot sa MBT at sa ato niya Baluat Kalibo, especially ya sa aton niya palang poblasyon niya sa Baluat Kalibo, Katudong Che, no? Well, sa iyo bang kita kara ka kahugod ni Police Major Prince Andrade ay kinanggangid ya sa bilog ng Baluat Kalibo, especially ya sa barangay poblasyon being the center at komersyo highly populated area.

0: yang satunya Banuay Celibo. In fact, pagkita mo makara katudong che, pilagon niya, ano, pilagon niya, niya, di Domingo, may series of, ano, series of Rabiria sa ato niya Banuay Celibo.
1: Oh, oh, oh.
0: So, with that, ay, actually, amino na ito na katudong che, no, na, during the series of Rabiria, way back, a few months ago, kaya nga ni Ronya na sungpo ang gin. Dahil gabagay na kami ni ano no, gabagay na kami ni Police Major President Radit mga plano.
1: Oo.
0: Kung paano na ito ma-identify, ang bali na ito ma-solusyonan, budaya nga rin mga siya sa ito niya, Manuat Calibo, especially sa barangay poblasyon. So that's why nga, nag-ayo kita bilang sa bilog gagawan or especially kita bigara katulong siya for the information of everybody kinit pisador de Ria sa barangay poblasyon sa Barangay Calibo. Ang doon yun yung mga tikang na makarang ginaumray na ito niya konsiyo especially ako yung mga iba na ako yung mga ginapanghimo ng mga projects ang mga inobra, kinahimo na ito niya sa ito niya barangay. Pero sa bilong na ito niya karang advisor ka doon siya, si Police Major President Lali.
1: Okay, you had been together for how many years no? In drug raid operation or illegal gambling operation, no? So I do believe that you know him well, no? Sa anak karang pagkatawo ni Major Prince Andrade. At pag-abot sa trabaho, pag-abot sa performance, wakagilit makita karang nagapakwankuan ba? Kung trabaho, no? Nakita binatong da kay Police Major Prince Andrade, okay. What do you think is the reason? Nakasugid kay mo si Major Prince Andrade. Kung anong reason na matamat, automatic ba? Insigida nga pag-relieve ka na iya, ang pag-transfer sa antiki PNP because dapat achievements na kalibo PNP pero ginda ko para illegal gambling kagawad Kim.
0: Actually, katodong chair, no? Nakasayo na kita karahi, naka-report yung tayo mo sa Police Provincial Office. Ang natalakay ko na mo sa ano man, sa kanginan nga narilibin mo, nakibot man yan kita. Dahil si Police Major President Bante, bingara ko ito tong siya ay, ano, temora, what temora na ila? May
1: pagka-secretive
0: mo rin. Mag-sugirip mga problema.
1: Yeah, yeah.
0: So, doon, no? Pag kamatiin natin at makaroon nga balita, ka narilibin mo sa Imoya, sa Karibo Municipal Police Station, yung tawagan nato ni Mabig Kamusta, kung ang in-confirm nato, kung nato niya narinigin ba ni Moya sa Banuat Calibo, so di nga to, kung nag-baboray ka ako niya, narinigin mo, yan, kung ano man na pre, na yung, ano man man na yung, na mamatay mo, natural ilang sa mga uniform personnel nga, hinahalin sa ibang Banuas, ibang probinsya ka doon natin.
1: Oo. Ginadukot, Abe, roan na nga pag-relieve sa Calibo PNP sa illegal gambling operation na nasa barangay poblasyon eh. That's why, abay ko nga ni, dapat klaruhon da, no? Kasi, abay ko, kung daya rong reason, itaaton ka ng PNP General Headquarters sa regional office sa pag-relieve kay Police Major Andrade, matsa unfair man makunda kay Major Andrade ag sa iba ka ng mga kapulisan na kagawad Kim.
0: Yes, katodong siya, kung doon yung man do raso, no, ay unfair man doon sa ato niya, no, sa ato niya, kapulisan. Dahil, gobra malangit ka, mayroon na ato niya kapulisan for the welfare and satisfaction ito ato niya pamuhuyo. Dahil, yes, will doon sa naray pamuhuyo para protektahan, do safety ito ato niya mga pamuhuyo. So, unfair man doon sa ito niyong kapulisan nga kung tao ka it kamagayran, nag-reservisyon mo naman pamuyo, kung mga makaroon yung makabukat at chip nito i-relieve ka, unfair man doon na katodong siya.
1: Okay. So, nabato yun da ni Mayor Juris. What was his reaction pagkatapos nga mabato na rin yung resolution ninyo sa barangay poblasyon sa Calibo, kagawad Kim?
0: Yes, sir. Basi, Inaga para i-forward sa opisina ni Mayor Juris Bautista sa Supro dahil kayo na bigyan na katodong siya ay medyo may ginobra kita na may So inaga pa ko makapirma sa dayang resolusyon.
1: Ah, okay.
0: So inaga kara dapat siguro na to niya iga forward yun na sa ano, iga forward yun na sa opisina itato niya pagka-alkalde kay Mayor Julius Rodriguez Zamboro.
1: Oo, kasi last week naka-istorya kami ni Mayor kara about kay Major Prince Andrade, no? Pero may initial move aman nga ni si Mayor kara, no? Nga pabalikon sa kalibog si Kwan, si Major Prince Andrade. Pero mas mayad gito ron para maging official, may resolution gito ron barangay poblasyon, no? Ita aton karang banwa ita kalibo nga official request nga gusto na ton pabalikon si Major Andrade sa kalibo PNP kagawad kay Melgariosa.
0: Yes, sir. Rosabilo kita kari dapat nga mas mapag-on nga mag-ubra at resolution nga para mas paborgit o masaburan nga makita is nasa gunang bayan o municipal. So nakita naton nga for how many weeks yun nga na-relieve iya si Police Major Presidente Micho, nakita naton nga I don't know kung may andaman nga inimo katikang itato nga sa gunang bayan in Banuang Kalibo. Pero nakita nato nang nabatayan nato yung Micho uwa pa ay ginubra nato doon ang resolusyon dahil ako abi mismo katudong chi ay nagapati ta ako ang panindugan ko taron sa akong sarili nga inangat at kalibunon si Police Major Prince Andrade na mag-servisyo sa bilog ng Banuang Kalibo katudong chi.
1: Basi si Worthy Brother Vice Mayor Philip Piero Kimpo ag si Worthy Brother SB member Neil Ibardolasa Candelario basi nagamonitor katon di pwede man nanda maobrat resolution da no i-address sa regional director so PNP
0: depende nakadepende lang kanta nakadepende lang doon kanta katodong che no kung alin nanda magiging tikan pero sa kami ta sa barangay poblasyon aware man doon sanda na ilang Domingo nakataliwan dapat nakaobraw sa tandaman niya tikan so kita ta grinyo nga lang kumbos ngayon bangon being the chairman of committee of peace and order in Poblacion Kalipo ay nagubra kinatikag dahil ibalik-balik ko ron gimo katunong che iya sa bilong na Manuel at Kalipo kinangan na nato ng servisyo ni Jan Dade.
1: Okay. Malikya akong istorya, no? Question kagawad, Kim. Dahil natabuo ko ng minor di edad niya, 16 years old niya, nagsukoy sa barangay kagawad. May idea ka kara, natabuo na sa aton sa barangay poblasyon sa Kalibo?
0: Nag-report yung natong ginaro sa bilog natong karoon niya na ano na atong member at barangay peacekeeping action team na katunong che. Pero medyo nagkaroon niya siguro at
1: miscommunication.
0: Nasito yung ano sanda ni aton niya, ang doon niya kapitan, no, kay Worthy Brother, barangay captain, nilibar nila sa kandilaryo ka katunong che.
1: Sige. Okay. Kagawad Kim, thank you very much sa imong oras sa Lisa Device. Kung may imong ikadugang kara, Kagawad Kim.
0: Yes, all good man, katunong che, no? Ginapamot yun natin sa atong palangang nagpagamati, especially sa pamuhuyod, barangay poblasyon sa Banuang Kalibo. And then, aton man, yung mga pamuhuyod, bilog ng Banuang Kalibo, na ruin yung poblasyon ng Kalibo Barangay Council under sa able leadership ni Barangay Captain Neil Ibarula sa Kandilaryo. Panayon, nag-servisyo para kinyo, para sa kamayan, ni Kalinong Kiporba, pa itatong yung barangay. Dahil, nagapati kami nga huwag mabugat yung braho, nagawat pa mga problema kung talagang kita nagabulikan. Abugin niya sa amat, may nangyay gabi at nangyay sa sol.
1: Good evening. Pero yun, nabatian natin ba na si Honorable Barangay Kagawad, Worthy Brother Kim Chana Milgarion, Chairman sa Committee on Peace and Order sa sanggunang barangay kong barangay poblasyon sa Banuang Kiraita, Kalibo.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Now, dong House of Representatives, nag-aprobal banwa kurundaya karang House Bill number 10971. Angot da sa term extension kung sangguniang barangay ag sangguniang kabataan officials. Ti may buto karang 211 no, nga nagapabor ag 10 o 13 nga dispabor banwa ag sambilog kara nag-abstain. So, sarunday ang katuyuan banwa bangon gani nga from 3 years daging 4 years ag makaron ginhimo ugon nga 5 years. Dong term of office kung sanggunay ang kabataan ag sanggunay ang pambarangay, may posibilidad kuno na ba si Sabon ipospon yung man dong sanggunay ang kabataan ag barangay election sa 2028. Bagod yan ni sa lower house banorok term extension has already been approved. No? So, dong version sa House of Representatives within this week banwa ng datapuso. Dayang Domingo ng da banwa tapuso ng daro term extension. Pero si election lawyer Attorney Makalintal may anak na banwa nga pagpamagabag. Di dapat kulohan ba ni Attorney Makalintal pamatian tarong pulso it publiko. Bagod yani kon i-extend yung manaton dong term of office, agi postpone naton dong raya karang nakatayana nga barangay election at iske election sa November to 2026. Ti overstaying on banwa dong aton karang mga barangay officials. No? Meaning nga waun sanda it new clear mandate sanda karabanwa nga constituents. Now, i-play na akong banwa kinyo makanya gabi eh. Nung pakipag-angot it national media kay Attorney Romeo Makalintal. At imaurar banwa nung una nga nag-question nga kung si Endo aton karang kongreso gin-postpone ng darong barangay elections. That is why nga umagto sa Korte Suprema si Attorney Romeo Makalintal para questionon dong constitutionality kung nasambitan nga layi. Okay. Ag rong Korte Suprema nagpabor banwa kay Attorney Romeo Makalintal. Aginhambay it Korte Suprema nga rong pag-extend ag pag-postpone ita election kung barangay ag sangguni ang kabataan is unlawful and unconstitutional. Kung uwa man ang banwa, it balido nga rason. Pero aton karang kongreso, when you say kongreso, it refers to both houses, lower and upper house. Tiambay ko aton karang Korte Suprema, that is unconstitutional. Okay. That is unlawful. Okay, that is illegal banwa suno karas ato nya Korte Suprema. Ti makaron banwa pamatian naton rong pakipag-angot it national media kay election lawyer attorney Romeo Makalintal. I-play naton.
3: So, wala na akong panahon para mag-post dito. Kaya I took this opportunity to send a letter, personal letter to Senator Senate President Win Gatchalian. Na kung maaari, bigyan nila kami ng pagkakataong marinig. I am requesting Senator Gatchalian, Senate President, to give us the opportunity to be heard by any Senate committee or even during the plenary, so that we could also explain our side. Hindi lamang ako kundi yung mga iba pa mga stakeholders, yung mga against the postponement of the barangay elections. Na ito, wala ito sa rules ng Senate. This is a desperate remedy, wika nga, no? But kailangan lamang marinig kami kasi very urgent ito dahil sa for deliberation na ng Senate Committee itong mga proposal to postpone the barangay election. And I am also requesting Senate President Gatchalian that in the event na hindi ito allowed under the rules of the Senate, I am also requesting na sana magkaroon ng suspension of the rules of the Senate para mabigyan kami ng pagkakataon, marinig ang panig namin na kami ay against the postponement of the barangay election dahil sa yan ay isang malaking paglabag sa aming karapatang pumili ng sarili namin mga leaders. Sapagkat yung sinasabi lang to fix the term to 5 years, ay kati-fix lang last year to 4 years. Hindi pa ka nagagamit yung 4 years na na-fix nila. Ngayon, they are going to fix again to 5 years. E siguro naman ay malaking paglabag yan sa karapatan namin kasi talaga namang kailangan mamili kami on our own by our own of our own leaders. Tsaka yung nilalagay na sa mga postponement nila ay magkakaroon naman ng holdover under the proposed measures, yung mga incumbent barangay officials, holdover na naman. Holdover is tantamount to legislative appointment. And that is a violation of the constitutional provision that barangay officials should be elected and should not be appointed. Yun lang naman ang kailan.
4: So na, ano na ho, may tatak na yan.
1: Okay.
2: Ito ang sandigan ng katotohana at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, gali kay Mike De La Torre. May ano naman yung opinion. Di ako mismo magsugot nga ipospond to BSK Poche. Aba ni Kapitan Alin Rubelo Itbakan. Kung gusto ka itawo nga manami ing serbisyo sa imong pumuguyo, ay bisan mag-inalin, ay ibalik kagid karon bilang barangay opisyal. Dumay gusto malang para ipospond to BSK haytag mga barangay official nga last term termer opinion ko malang poche. Thank you gid kay Kapitan Alin Rubelo. Nagapamantaw man katon Congressman Carlito Marquez kun good evening kong ag Congressman Jess Marquez no. Thank you for viewing. Okay, good evening an kay board member Olino ni Ikinia. Good evening Che, listening to your program. Take care and God bless. Thank you gid ha. Board, thank you gid dinaga. Ma-drop by ko na no. Good evening man kay doktora. Ina kay Manong Jumides Martinez Guillamar, shout out sir. Thank you gid. Bo nahidlaw man ako kimo baganong buhay man tawa nagkililita. Ina kay Bulano Manog Kwanyunda, mabutangan it's trilyaw na maging tiniente unda no maging lieutenant no. Watching and listening Blans at Barangay Alicante AB Magaluna Negros Occidental, more power Bulano and Galvez. Thank you gid Blans, good luck ha. Oh, di ako mismo mag okay. Ina kay Ma'am Tisarabia Oro, good evening Che, God bless you. Ina kay Nini Johan, Sir Che, pag-greet si Papa, birthday na makaroon pirmi. Aki mo kuno si Mama nagapamati. Okay, sige, good evening. Okay, sino para? Okay, nagapamantaw sa ito niya program. Basi kung may wa ako ka ibasa ba ga? O kabi ka ba abo ng message? Huwag ito na ako nabasa kabi. Iba, hindi tabi mag-apiro. Huwag itong ga-apiro. May ga-apiro imaw, pero balik-balik imaw. O, balik-balik. Mauyat ako sa mga nag-message nga, mambay ta ng buot nga, baw si Sir Che, nag-message yun kami, pero, ha? Wa man na pagbasa ha. Okay. Hindi mag-appear abi. O? Oh? Ma-appear ko tayo mauron pagkatapos ang program, makita ko na eh. Nag-message kali na. Okay. Good evening, boss. Kamusta? Sir, opinion ko lang, hindi lang paglawaga ang ngalan ko, sir. Bisan approve pa i-Kongreso, may Senado pa man. Okay. Paginambabi ng Kongreso, both houses da, you know? House of Representative. Okay. Ang iban nga senador, kay makuan para. Magi para sa bicameral siguro, no? Padayon ang barangay election gid kay sayang lang ang budget sa barangay election. Dapat madayon gid sa amon. Barangay okay man ta ang amon barangay kapitan, pero ang mga konsyal, ang iban dapat bayluhan man swerte it mga buaya nga kapitan at kurap nga konsyal. Sa iban nga mga barangay, kumpirmahan ni BBM ang layes, swerte sila. Pero kung hindi, pagpirmahan ni BBM, dayon gid ang eleksyon. Okay, sige. Amuna eh. Good evening, gali kay Morty Brother, bro Rodel Danong. Happy pamati. Nagapamantaw man gali ka to, no? Si Morty Brother, barangay Captain Neil Ibardola sa Candelario. Happy pamati. Ina kay Morty Brother, barangay kay Vice Mayor Jincon Flores. Vice, good evening ha. Good evening sa Altabas. Ina kaya po dyan na Di Pedro, happy pamati sa Beats Boys. Nakamonitor ka to Beats Boys. Thank you. Salamat gid. Sino pare ibang nga na? Iba si kung malipata na itong dag. Madali na itong oras. Board Member Jupiter Galinero Pang. Thank you gid so much pang ha. Salamat gid Pang. Thank you gid. Aton nga mahugod nga board member sa Asigunda Distrito. Kwato niya probinsya at akan. Barangay Captain Wendell Tayco. Ba bagong install si Kapitan Wendell it mga street lights, no? Mga solar, no? Thank you gid Kapitan Wendell Tayco. Salamat gid, no? Sa serbisyo ina sa Barangay Mubo. Ina kay Ma'am Lerma Briones Tiago, good evening. Ina kay Nicolo Micabilian, ina sa ang Manghod, no? Sa Makato. Kay GR, kay sa mga Palmos sa family, no? Palmos family, good evening. Sa Makato, kay Mamang Tisi Ritamar Inbi naman, good evening. Thank you gid sa pag-view sa ato niya programa mako niya gabi, eh, no? Ag happy pamati man, no? Kay worthy brother police captain na Christian Alangan, bro, good evening. Happy pamati ag kay Mrs. na, no? Manog 1 year ko tagali si Budi, kara, no? Ah, ino naman next week? Matsaka, ah? Thursday? Matsakan o taki si Budi. Okay, sige. Good evening man, ina kay Ibero. Sir, shout out po, please greet Diding. Ah, sinang Diding? Oh, sa Calibre Lakes. Birthday mako ng Diding? Okay, nang Diding, happy birthday nang ha? 68th birthday makong gali ni ng Diding. Alin doon kay Iberos Aninang, Calibre Public Market. Sige. Nang thank you gidas, thank you so much. Ag happy viewing man ina kay board member Rolino ni Kinya ag kay architect Neben Makirang it provincial government kay nung iprin gali pin mi kato naga pinamati sa tonya programa kay nang Arlene ag sa barangay affairs office, no, sa provincial barangay affairs office kung provincial capital ina kay Bulano Ivan Patron. Thank you pin mi kato naga pinamati dong chief it Paul, okay, attorney Ampod attorney RB Taytayon po, good evening ha, Rong Chief Ipaw. Thank you gid so much, no, sa pirminga pagpamati sa itong kirang programa sa diritsahan. Ano kay Kapitan Alin? Tama, tama man po siya do nag-comment nga may mga barangay official nga manami do servisyo sa barangay nga ni Kon Madayon ro election ay di kita magkahadlok ay sigurado ibalik gid para madayon it servisyo sa barangay. Padayon do BSK sa November 2. Okay. Aron do ko ni Kapitan Alin Rubilo. Kapitan Uying Rago, nagapamantaw ka ton. Kapitan Ala, nakabiyo sa ating programa. Thank you, Gid.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: ka todo. Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Dali, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kahapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patata Navara.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga gusta. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
7: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Rayo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada.

nga isla Panay, Western Visayas. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Pizza 9 yun. Sabugan ita September dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, nga motion, buksan tagondo aton nga mga monitor, agmamati it programang Todo Birada. Hasta kita alas 7:30, makaroon nga adlaw kara ita Miyerkules. At syempre, magaibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters, kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang, saan da kara nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, informasyon, nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Sa hindi magbuhay, i-check na tondo update ha, dayagan itapanyempo. Ay nag-asaw-asaw pero uwa man magpadayon. Bayadron, agud hindi hidugangan do aton nga rangagaos. Ay kahapon, basang-basa uman kita. Pero kaina, uwa man kita makabatyag nga may asaw-asaw. Kaya malami man do aton nga concentration pero aton nga sikad sa aton karanga bisikleta. Sinsya gidanay kamo sa akon nga boses ha, ay hambay ko kinyo, basta't may boses pa si Idol, una gihapon ako mag-deliver at mga nagapanguna nga mga balita, issues at komentaryo. Mga balita lokal, balita nasyonal, balita internasyonal. At syempre, pro mga napapanahon niya mga issues, higa plaster doon sa gihapon. Basta't may boses yang si Idol. Kinatamyaw taanay ha, itamaayad-ayad gid niya agahon. Waton karanga mga kaigmanguran, waton niya mga suki, iya sa kabisira nga banwa itakalibo, no? Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan. Kamustaro pinakasentro, kabarangay it kabiserang banwa itakalibo, wrong barangay poblasyon. Kamustaro mga taga Kalibo Shopping Center, ro mga taga Sila Serna, agkamanaman do mga taga Uyotorong. Good morning sa mga taga Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. At kamanaman sa mga taga New Buswang at Old Buswang. Sa mga taga Andagaw ha, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning una ha, kay Tita Emma Vega. Kay Maxima Vega ha, sa pamilya Vega. At ina kay Ninyo Vega. It Uncle Bro. Ang coffee shop ng bayan. Inaman kay Auntie Edith Quaterno ha, sa Lindas Carinderia. At siyempre ina kay kumparing Alex Relator. Ita Tris Marias Mitsyap. Agkama naman kung Tris Marias nga Carinderia. All 50 po. Anang dinuguan una 40 lang. O ibang putahe 50. Aga siyempre banwa, good morning man sa mga taga-barangay Puok, sa mga taga-barangay Kaano, sa mga taga-barangay Naluok, sa mga taga-barangay Briones, sa
ag sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Inabilin gid ang ginapatamyaw ni Kagawad Inday. Pero anang mga pinalangga ng mga constituent, no? Sa anang nasakupan. Especially ina sa may sityo Pudlon, sa may Baybay, ang kamanaman sa Tabok Takas, sa Altamar, sa Pangpangbilid, ag sa Sintro Proper. Morning galianay ha, sa Pamilya Magno, kay Nang Pini, ag kay Nung Nono. Ah, nga nag-monitor man makaroon kay Toto Pridi Magno, ha, good morning. Aga siyempre kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga, kay Nung Muli, ina sa Amalia Store, ag ina sa MGM Gas Station, ag ina sa Tambayan ng Bayan sa Rilo Store, ina kay Nang Julian, ag kay Nung Merlin, ha, kay Nung Dolpo Morado, good morning. Good morning man sa mga taga-barangay Tambak, New Washington. Sa pamilya Magno, pamilya Rintilio. At kama naman sa mga taga-barangay Mabilo, New Washington. Ina sa pamilya Perer. At sa aton niya mga himata, at sa tropang pilo. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Istansya, ha? At sa mga taga-barangay Tigayon, barangay Linabwa Norte, at sa mga taga-barangay Tinigaw, ha? Especially ina kay Nanay Kap, at kay Tatay Kap, ina sa pamilya Reyes, kay Kapitan Nini, ang kay Kapitan Tuto, ang nag-monitor gid always sa aton karaga programa, wa git absent. Pati man si Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw, si Mary Ann Ratay, nga nagpamati man yun sa aton karaga programa. Aga siyempre banwa, morning man sa mga taga-provincial capital. Ina sa kay Sergeant Nalumin, ag sa mga security officer at Development Bank of the Philippines. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Toto Roger Lucero Nagales, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Nang Hilda De Leon Igos, ha? Kay Nung Buying, na nagkakapi-kapi yun samtang nagamonitor sa aton karaga programa. Sa mag-asawang Rotolo, ha, una kay Ristilin at kay Binji sa Binaliso. Agi naman kay Bayet Bautista Yamo. Siyempre kay Sarhinto Romel Morato, na nagkakapi-kapi man ita more power samtang nagapamati. Ina kay Ihadong Harold, ha, sa Arles Karinderya, nga nagapabukay yun kuha na karang asabaw. So, welcome sa aton karang pagpangalagan. Nagapangayo ginakot pa sa ilo, ha, ay hara. Aigo, abi kita trangka, binunay kita trangka. Aguwa pa kita nagamayan. Aga inigo pa kita paos nga mga katudo. Pero sige yang ay maintindihan pagidman siguro ninyo. So aton karaga boses. Sa hindi magbuhay, check na tondo dayagan ita panyempo, ha. Panyempo sa nakataliwan nga 12 oras. Ay panayon patanga nga panagasa, rong hanging habagat, ag tauro LPA nga to kung natunaw gun. I-check na ton, ha, pati mando update, ha, sa aton nga rainfall advisory makaroon nga daw kara itam Miyerkules. Pro barangay ag sangguniang kabataan election. Kon sa party ita komelen, kinauman-uman ko ay uwa pata it may pagbag-o. Andang schedule of calendar of activities sa part it komelek, ha. Pero
sunok ngani kay Senate President Sherwin Gatchalian ang dagid nga pagagagson nga maaprobahan kung 5 years term ag 2 terms yamang ag iset sa November first week ita November 2028 rong barangay ag sanggo ni ang kabataan eleksyon. Una man yani ro majority black ay bangod yani nga may apat o tatlo pa ka mga dinomingo may 3 weeks pa rong nabilin sa sesyon ita senado antes mag break mga katudo. Pero ro masaklap makaron ay tunga gitaro posisyon ita mga senador agkamanaman ko aton nga kongresista sa aton nga kamara ko aton nga senito nga ron wa pa ta nag-aaksyon do senado pero may aksyon yu taro kongreso ay ro kongreso mga katudo haraoro andang gingimo nga aksyon ha para sa kasayuran itanan ang mga katudo ag may mga debate kara ganatabo ha ay bali kahapon

0: Kamara or the House of Representatives. Ang dagot ang aging aksyonan, aging aprobahan. Rong 5 years term. Or barangay ag sanggo ni ang kabataan election. Sa resulta nga boto, so bumoto pabor para maaprobahan na sa third and final reading ay 211. Uwa magpabor 13. So nag-abstain 9. So aprobado gon sa ikatlo ag ulihi nga pagbasa. Pero House Bill number 10971 nga nagatuyo nga pagawigon rong term of office it barangay official ag sanggo ni ang kabataan member sa 5 dagkon. Ro discussion kara ro punto kara mga katudo. Ging aprobahan niya ni ro 5 dagon. Pero ro wa magakot sa pag-aproba. Ay kun hinonoro election. Agarang nagahilango lang. Nagahabil-habil. Ag mag-break kun man dayon duaton nga kongreso ag ruaton nga senado. Sa inyo nga pananawan mga katudo. Makahingabot bagara, makagagas bagara ro rayang arang. Layi nagpaiway barangay ag sanggo niyang kabataan eleksyon. Kung ako rin yung pangutanon, pwede nga mapuspon, pwede nga man nga hindi. Depende sa hugag ha, kung aton yung mga mambabatas sa mataas nga panagan at sa manaba nga panagan. Kung ginambang na akong nga mataas is the Senate, agro manaba is sa Kongreso. Maga depende patabi sa andang hugag ray. Mahambayin nyo ba ya? Garo House Bill number 10971 ay layon bukon raya ging kasugtan pa yang una patara sa kamara uwa patara mga bitbit pa agtuto sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa pirmahan para magiging Republic Act imaw raya ro aton yon nga basihan ag libritas no sa pagpatuman it election para sa barangay ag sanggo niyang kabataan ro barangay ag sanggo niyang kabataan election nga nakaschedule sa Nobyembre 2026 is not officially postponed. Aero House Bill number 10971 is not yet assigned law. Akuhan nyo. Ay daya nga na ay una pagkataas sa House of Representatives anda nga ging aprobahan sa third and final reading balik kahapon ag kinahangan patakara no complete legislative process before mag take effect kung nasambit ka na nga layi. Pero current status it bill raya nga ginaproponer if enacted it will fix the term of office for barangay ag sanggo niyang kabataan election for 5 years and officially reschedule the next barangay ag sanggo niyang kabataan election to the second Monday of November 2028 mga katul. So what needs to happen next? Proceed must pass its a counterpart bill para yung Senate Bill number 2387 on third reading. Then both chamber will reconcile. I-reconcile ng daan dapat ang imawon doon. I-consolidate mga katuto. Any difference the bicameral conference committee before sending the finalized version to the President Ferdinand Bongbong Marcos para sa ana karaga signature. So ano robot ang bagon? Hindi pa po siya layin. Ro mga incumbent pwede nga mag-relax-relax. Ro mga aspirante ay pwede nga magdoble kayo. Ay base, baga ha? Hindi patamada yun. Ay bisan ako, hindi pa ako siguro. Pero may mga 3 to 4 weeks pa. Pwede pang habulon kung kaya na ng habulon mga katodo. Ayro kongreso, wow, tat problema. Pero senado na lang makaundo may problema. So bagot yan eh, nga bukon patlay eh. Pero rayang daywa ka mga version mga katodo, anay senado ag anay kongreso. Pero ato niya commission on election is legally mandated to continue all necessary preparation to hold ako election sa pag-abuton kara ka original schedule da November to 2026. So ngani, ruaton niya mga incumbent, agrorayang mga kandidato, agroaton niya mga butante, sarayang pag-abuton niya election ay pamatsag ka mo. O kung may butuhan niya matabo, or ma-postpone gidmandong election. Suro yun yang dumashare na ako na sa natabo kahapon. Ay kahapon, ging monitor taro session ita sinit. Uwa ma-agenda. Uwa ma-kalendar do election. Pero kat nag-switch kita sa Kongreso, una, andat ang ginagas na ma-aprobahan sa third and final reading.
1: Uwa patay-patay lang sa kanya. Batang pasaway ka ba? Sustigil mo na yan. Huwag mo nang atay.
0: Rong pag-fix it term. Pero uwa rong date.
1: Pasaway sa lipon.
0: Ita election mga katodo. Masalimuot. Alihay, pahaom nga kamo. Uwa malit may maduga. Kung madayon ag sa indi rong election sa 2026 mga katodo. November 2. Adoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga. Inaga mga katodo, September 10. May paghihwaton nga motorcade. Rong mga rebel returnee. Ang iba pa nga mga sektor. Ita gobyerno aga pribado. Raya ay may kaangtanan sa selebrasyon. Ita 2026 National Peace Consciousness Month Celebration. May culmination activities, no? Empowering Bugna it Akganyot Women's Peace Development a Community. Pinagara aga may una nga ni pagkapatigayon nun nga motorcade ha. Aga misa. Aga may red laying and candlelighting. Una sa ging bansagan nga marka ha, sa May 4, 1987 fallen soldier politicized ka mga soldado no? Ruin ang boss di karon sa may area at barangay Liluan sa may Banwa at Malinaw. So una di karon do pinakasentro ita programa ang mga katuto agro mga guest kara. Siyempre, pero pamilya, mga kakilaga, amigo, amiga, kita disisize tanan ka mga soldado. Aga kaibahan man do mga surviving soldier. Nga buhi pa hasta makaroon pati kung anda karang pamilya. Rindo sa bilog sa pinakasentro ha, itayang aktibidad. Agbasihin doon ha, sa bilog sa mga rebel returnee, si Ka Jimmy, maistorya naton ay imauro presidente it bugna ang mga katuto. Tanbay ka mo ha, kahapon nagkita kami ni Ka Jimmy ang nagistorya kami na may amon man na idol nga activity ang sambilog ka man na sa ginaimbitahan namon. Eh makon Ka Jimmy, tanawon ko kung manami makon do akong pamatsyag ag mayadrangawas ay haram akon, bati mo man nga ginagaos ako aga ginatrangkaso hindi yun makon ako magbuhay kimot istorya ay base matapnan katrangkaso kasagamat gid makon nga hasta makaron wa mo gid ako ginagawas. kinakalipat eh. Ang kinakilaga mo gihapon mako na kong amigo. Halin pa ka to nga aktibo imora sa bukid. Hasta nga nagpanaog sa sabak it gobyerno. Ay kilaga gihapon kita ni Commander Jimmy mga kato. Iyay mo kapon katon. Naghatod itdayang programa para ipahisayot. Rong celebration. Itdayang the 2026 National Peace A Consciousness Month Celebration. At siyempre, Rwanda, karang mga guests. Una, sanday, Governor Joen Miraflores. Una man, si Mayor Iquiña. At si mga miyembro itang guniyang bayan, ha? Mga kapitanis. At mga miyembro ita PNP. At

0: no hinagaha magatindihan aton dagkon manag magnami ro aton kara nga pamatyag. Yara sa yun yuman STS lang gid anay kita ha, aga kabay pa nga magubtan ninyo ha, maintindihan do akon karang ginawakan. Check anay naton si Katodong John Cabicilla, Katodong Ridge ay may vehicular accident nga natabo. Ang robiktima ay gingdaga sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Aga siyempre pagkatapos kuha nga hospital report, maus-os na yun kita sa aton karanga temporary public market para sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bagakon. Gabi kong git isda, wala't problema sa karne, rubugas, bagantayan man. Sa mga panakot, bawang sibuyas, wala't problema. Sa mga guya, wala't problema. Sa mga repolyo, patatas, karot, wala't problema. Sabi, tagalit magro, broccoli nga rano, ay 50 anaro kilo. Broccoli flower, barato gawa. Balikan naton ha si board member Apple Cleopin sa natabo nga legislative inquiry between the Department of Energy, the National Grid Power of the Philippines or NGCP, ang kamanaman kong Aklan Electric Cooperative. Halin patagali ka to, no? Worse yut aro sitwasyon, status it probinsya Taklan.
1: Salamat.
0: Pag-abot sa supply ita kuryente mga katudo. Halin pataka to. Pero sayo yun gidman yan eh naton. Kung baga ro, supply ita kuryente ya katon, 50-50 uta, halin pa kato. Una uta sa ICU mga katudo. Dali nga i-check wala si katudong John Cabicilla. Ara na rin bukada ng mga balita.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Una-una na ito, doray ang biktima itabi ko lang accident. Nga una makarunong biktima ha, sa provincial hospital. Sa mga detalye, Katodong John, pasok!
3: Nagabot iat mga alas dos rupong rason kat apong katrong nga judil. Dahil nga nga biktima itabi ko lang accident nga si G. Bulanyo, 46 anyo sa pangidarong. Yung motor ay taga baka kay City Albay, no? Pero yat imo na accident tira sa kayo sa motorsiklo, no? Katrong ngayon, no? Pag-abot na dikaroon sa may barangay po is imaura na accident ki tumumbay mo sa mutong anag na sakyan o self-accident, no? Agray nga kabit yung mga CJ ay ging kakabuliganan na haging dala iya sa ato na may provincial hospital dahil nga biktima dahil imaura yung CJ nga na nakaagong katrong ngayon mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party kanangawas ko si In. Dahil nga nga biktima ay makaroon sa atin nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Solumente katro nga dunil, no? Nga aksidente nga nakabago, nakalagbok. Iya sa atin nga emergency room, itatong nga may provincial hospital. Agmaadto lang kita katro nga dunil, no? Sa mga nakakonfine ba, punuan, makaroon do atin nga OB ward, daglatong nga medical ward, no? Sa surgical ward natin, may 53 ka mga nakakonfine. Sa pedia wards natin, may 76 ka mga nakakonfine. Sa OB ward naton may 143 kananay at may 18 ka mga naka-confine. Sa aton nga female ward dito sa second floor may 89 ka mga naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 145 ka mga naka-confine. So matotal no kay ban ro isolation ward agro ICU ward may sa kabilugan nga 551 ka legal age ag may 18 ka mga sa kabilugan nga nakakonfine makarunia sa aton na may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital nga ni punuan kita makaruno pinakaabo karar nanay nato nga gaunga dahil kung sumahon mo ta na total kara ay apit-apit sa 300 no dahil yung family ward na dito sa babaw kaya mga nagpungunga mga nanay rin no agara aton nga medical wards na kunsiin abuan man 145 ka mga naka-confine ngani sumub kita 500 makaron do ro aton pasyente sa aton mga Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Katodong
0: John, ano makaron do gaban nya mga bagatian ay nagauso ko no makaron do nagauso ko no makaron do makaraho gagnat aga ubo no aga paos
3: Tama ka gud katong module pati gani kita ngara ginaigo man kita ngara kay daya makrun do uso makaron no trangkaso wagnat ngara kapin para pa iba-iba nga panimpo nato ngara ag kapin pa kun magilininom kita at malamig na kun ba alin kita sa initan o kun gulpi kita mo ulanan ay sang bilog rum nga ato nga gina batya gra yung katong module ra yung mga trangkaso ngara no abo nga mga trangkaso no ina sa aton makaron nga emergency room punong-puno ina gani sa guwa. Baka kayo na ka na nag-ahilira ng runa pa na gabantay kaandang mga pasinti rito sa sud it emergency room dahil puno o nito, no? Punong-puno, agwa pa at mahilinan ng mga ward o atong ako na sigigid lang ro pag bato, no? It mga pasinti, no? Kapin para yung mga nanay na nag-uunga nga na atong mga medical cases ay sigigid lang ro pag bato ni atong na provincial hospital nga ni makaroon ay punoan yung gid ro atong nga emergency room nagahilig dal sa nagahilira lang ro na sa sud ro aton nga mga pasyente katulungan kini no gani magdandan kita no ag sa ato matangaray OB ward gara inon to natural yutara dimi natawag nato na stabbing below the belt ay hindi kita nato pwede mapunggan ra ray nga ra nga atong mga nanay nga nagauunga katulungan judil no na kunsin haya ina man halos yaban ginadala sa aton nga may provincial hospital. Halin sa provincial hospital katulong nga dino, nagdiretso kita riyan sa ato nga masaklo-sako na ito nga temporaryo na ito nga may talibo public market. Makaroon sa adlaw nga, Miyerkules, harang mo nagahuwat-huwat yun itong mga istor nga nung mga isda riyan na nagabutan, ang kumpilar presyon isda agon sa pagpahao mananda, ang pag-budget man ko ato nga mga nanay, na magpanindahan niya sa sulit ato nga merkado publiko. May mataan kita riyan, pero buot mag-go or mataan niya ra, mga salaingon mo lang ra, pwede matangay perituhon ra, no? 120, 140, at 160 kilo. May araro pinakabo makaroon, dumarot, marot na bilog, bilogan tara katulungan dyan, no? Kita na sa picture na, marot na bilogan, ang doon pinakabo makaroon nag-abot riyan, binanira, ay maghalin ita 240, 260, ang iya sa sud, 320 kilo, no? Masunod nga abo ka na, lamugan, ha? Abo ka na, yung aloy nga mawag ko sa aloy, no? Halin ita 220, hasta 240 kilo. Alamugan ro atong tulisan riya pero bukod matay kwangid ano pwede ra nga tortahon o sa ingon si sintas at sangga to kilo maya sa asa kita riya katulungan din no bas para no 240 kilo may tangigi kita riya sa ato ng amigo ro nang iyasa itangigi ag bantalaan no arang tangigi ay 450 kilo agrarang guroyan 240 kilo. May bisugo kita riya, 160 kilo. Agrotamban, ay halos parehas o peso tamban, 80 kilo. Agrobantalaan, kay Bradley Raymond, 320 kilo. Ag may tanga man siya, may tanga man ron akong classmate, 200 kilo. Agrang tilapya, 120 kilo. May danggit man ako ron ang nakita, haya 280 kilo. Agrogusaw, 200 kilo. Gani, raya rong mga isda nga mabakal pa ko ninyo, pero rong mga ibang mga negosyante, ay wa pa kaabot riya katulungan dyan eh. May doon na katakaro siguro at magulo adlaw randa ka pag-abot riya sa sudita ato at merkado publiko. Pag-abot mata sa bangos, wa mata kita problema, abunda matagyapon kita katulungan dyan eh, ka isda nga bangos, no? Magaling nila sa magsakan niya kay Kapitan Rio Fernandez, Lucky Fortis Diller, pina kay Parang Ryan na De La Cruz, no? Asta riya kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Joe Pilrag, ilipin masandaro na ni Trubilin Bunlis Bangos, no? Abo randang bangos. Iba't ibang sizes it mga bangos, no? Iba't ibat jagto, no? Raray may intok ka na, ginapakas ka raya, 140 kilo. Pero tagray nga bangus nga masabawan nyo ito natin nga, 220 kilo. Pili at ako kung ano tiyag po nga bangus ninyo paghahaon parang sa adlaw nga Miyerkules. Pagabot sa aton nga mga pasayan, halin ita 300 kilo. Pero may pasayan matanga. Pwede matamba bakal ninyo tinumpok-tumpok pag may intok katangara, no? 20 pesos pwede ito akong lalamahin natin sa gulay na. Pero ato nga tahong riya, halin ito itsintas at sa gatos madupilo. Agro ato nga karni katong dyo, abo matagyapon na ato nga karni ita manok no sa pinakalikod nga ra itlatok ita ato nga P-section. Ito karon do, nakaplastar do mga latok ita ato nga mga nagagasa ita manok no. Pero ato nga dress chicken, nagra ato nga backyard, di mo matagyapon, 200-220 matagyapon kilo. Agro ato nga native ng manok, 380 matagayapon ng kilo, pero kabot ro parsi karnit manok, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kamana man do karni ato, ba, ay kababoy, no? Rukasin porchap aglimpo, Imo matagapon, umo ta nagtaas no, umo ta na nagdaba, 300 hasta 320 kilo. Pero kung mabot, ro pa si Tarnit, baboy nga mabakal nyo sa iba't ibang preso. Pili, at akamu, kung ano gusto nga ako, no? Ako nuna nga sisig pang, nang maskara, pang sisig natin, ro, asiki, pang sweet ham, anang, ano yung taras, no? Aba, kanamito nyo, agao, no? Gawas, agara pang biruguan. Pili, at akamu, kamana madukar ni natot, baka ganwang, ranang gunog tara, 420 kilo. Pero kung mabot, ro pa si Tarnit, baka ganwang mabakal nyo sa iba't ibang preso. Pag tao natin, yung agao natin, ro na. Kina kompleto nakalasa unro na tanan di karon sa aton nga meat section pero nga dil pagabot sa gulay no kata problema di karon mismo sa akong ginatindugan sa akong printe di karon di ako sa printe sa bagsakan area kay kababo di karon mga gina binugkos-bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay katro nga dil no makabaka kamo ta 20 pesos ang bugkos pag ramay ninyo sa inyong maswa nga ginabakarya aga di ta sa kilid man itaton nga pisiksyon di karon rumagina tad-tad ang mga ginasinsin nga mga gulay no. Iba't iba nga mga gulay ng taga mga hinatantad, puso, ubod, ubad, ano rin na, tanan na, tambo, inaroon, makita ninyo yung ginasinsin doon. Ang di ka rin sa kilid man itakon nga, itakon nga mitsik yun, di ka rin kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kumpito, hindi ka rin, walang problema. Tanan nga panakot na tinangan ninyo, inaon kay Ma'am Bibi Magallanes, kay Sir Jopel, ang kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Ang kitungaran kay paring mong sabaliro nga 36 yun, ang pinakalikod, inaron nga kuskus ang nagapuga itapayo katrong dyan. Ang dikara sa akong print, dikara na ato nabiga main building, ruwato nga grocery section, Swalog Sari-Sari Store, no? Ina dikara sa ato nga main building. Ag, ang kiking karos tabok, ino nga ni Kairon Roy Buntugon Restaurant, nagasagabong kita, dikara ron pa, pakanam ito, pang masa rupisyo, kabarato ang makapamahaw ko nun na, makahigok at may nitinit na sabaw, ina sa may Roy Buntugon Restaurant, walang problema. Makita gini yun, nagsigabong ratong programa di karon. Ang pagpagwa pa lang ni Morita na, panapos ito sa Mike Lachok Seron, ina man di karon nung nakasari-sari natin ng mga gabaligat mga kakanino, ina di karon walang problema. Kasi sa pinakapunta, abo magyapon nung nakamong mabakal ng mga gulay, agray mag-inaraga natin kamuti sa aging baling ka, makita ni Morita di karon sa tabok. Pag iya di karon sa atin nga pinakakatungana, no, at atin nga San Lorenzo Road, ina di karon do, prutasan ni Papa Dad sa aga kagiping sa nakaroon din ng banner na gabaligyaman ita mga baho no aburo na mga uga abo sa naroon na kainira di karon aga si Papa Dad sa gabaligya ita nakasari-sari nga prutas ag nakasari-sari sizes at mga itlog mga project nakahilira sanda di karon abo sanda di karon nga ni mas manami huwag tulit yung prano kamot panindaan agod makaabot pa kamot yung ginatawag natin nga nga mga nagkayabutan nga nga mga isda nga niya sa ato niya so dito ato niya merkado publiko dahil niya nga sa akong print eh, oh, purong puno ang bandang mga bandi nga kung siya nahina man yung pinilakyaw manandara katulog nila ginadawa manandara sa andang nga mga nakasari-sari ng mga kabaranggayan nga kung siya na naghalalin na katulong nga yun no? Pero mas marami ang tulog timprano ka mo ay abo patang mga as patang
0: iya ito doon yun mga isda na una si Mrs. Rosalia Tampos.
3: Wa pakatong dinero pa natoy mo nakita riya no
0: ulaglaw pa mo ta na natoy or si Mr. Elina Barra no kon ruanda nga tong wa madayon nga meeting ay may chance pa ba nga mag meeting sanda no mag schedule kasi nakapangutana ako kay Kapitan Juliet kon nakapa schedule ito man do mga taga tindahan para gamiton ro andagaw covered court ay wa utamana sanda maka informa iya ka kon may meeting pa sandang pagahimuon.
3: No, sa ating riyan nga ginapangutana katulong adyol doon, ranang mga membro riyan. Kaya wa patakunot abiso kung madayon randang meeting. Dahil ikara na itong amigo yung firmi na itong ginakon, yung mga ikatong gatao ita information. Ay wa patakunot sanda pag-informat sunod kung saan o man ito no, randang meeting ito. Dahil wa na dayon randang meeting ito sa covered court ita itong barangay Andagaw. Pero pag madayon ra, ma-informa man sanda katulong na katulong adyol, nga rayay, pwede yung sanda mang ka-meeting. O kung siin, Ruandang dinyo ita meeting tatulong nga judil no ita tuloy nga taga Kalibo Public Market pero so far sa makaron wa pagkita nakita nga wa pagkita nakabatit information nga may masunod ga tong wa nadayon kun nadayon nga daga meeting tatulong nga judil agmangunot ana man kita riya do na wa ko ato natong sanda so mga opisyalis riya ita aton nga mga peace and meat section riya naton sa sundit aton nga merkado publiko katulong judil kun san ogid o kun si padayon no nanda Ruanda nga nga na wa madayon na nga meeting katulong nga Jilin. Aga bago ako mag-instro katulong nga Jilin, no, ginagreak kita happy happy listening ro na, no? Harlis Karindiria. Super Harlis, agra na nga maunga ro na, nga masako makaroon sa paggaha at nakasari-sari ng mga putahe, no? agra andar una nga nagabukaw-bukaw nga nila ang gabaw, sabaw po ang ulam na harlis karindiya. Ag, laundis ni Kalitson, thank you, gido.
0: Ay, kagawad Darius Dimuhina, ag kama naman kay Toto Agyaki Dimuhina.
3: Dimuhina. Oh, thank you, gida. Honorable Dimuhina, sir, thank you. Sa laundis, Litso, nilagla makita ninyo ron sa printi, ita iskwilahan, New Buswang Elementary School, room Laundis, Litson.
0: Dominguhan doon, di ba? May Dominguhan nga Litson.
3: Aka namin itong Litson ni Honorable Dimuhina, no? Kung na-propiskan man kita katulong din, di ba? Nabubuo man ato nga. Pag ano na ito, Litson, no? Na-hidlaw mag-irap Litson. Kaya matindi mo namin kita kasarang mag-baka nga rahay kamahaw manabi. Ay kung namat nga rahay ba, kanami magkaon ni Litson. Kaya makita mo ruga. Gantok nga rarang panit nga rabay ka na mito na. Gani, Laundis Litson. Agapay apelis din git, no? Kaya parang junior, agapay parang Rapi Alcaraz, sinasabay Barangay Tigayon, na pinamatis na makaroon. Pamilya Alcaraz, na noon, pinamatis na tanan doon na tigaroon sa may Barangay Tigayon. Dahil nga balita, kinatugikin nyo ito, more power coffee, no? Adlaw-adlaw kita mag-inom ito, more power coffee. Para sa atong immune system, para mag-basko, gratong lawas. Imaw man ro, Santon Plus. Gani, kinangan ginaton to ato niya kalawasan. More power pa ko piag Santon Plus. Direktamente nga nag-report. Alin niya sa atong may area o ba responsibility o magaling dito sa may Dr. Pines Tumbukon Primeral Hospital. Pagpuriya sa atong niya masako-sako na atong niya temporaryo na atong niya may kalibo public market. Kaya po para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga June Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abogid nga sagamat ha kay Katulunga John da Kabisilya. Direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital, grabe ta makarundo aton yung hospital. Punong-puno ta it pasyente. Ah, grabe ta. Ay sa kabo nga nagamasakit, nagharaoso makarundo tarang kaso, sipon, ubo, ag ginapaos. Ay maya dyan nga ni ako nga ra, ay tarang kaso gang agpaos, no? Huwag kita't sipon, huwag kita't ubo, mga katudo, pero gusto ko nga ning ihaboy yun daw eh. Perwisyo sa aton nga programa, di ba ga? Imbes nga Matt Mondro, naging Android, taro atong busis. good morning, Anay, ha? Kay Andro Junior Swalog, kay Joe Wide, kay Mami Jo Malapad, ina sa Puok nga nagamonitor. Ay nano, habuogon do basura una sa inkilid. Ay pilagon sinimong Domingo una rong ginagangaw. Ha? Kay Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-kapi yun makaroon, samtang nagahigop, it more power, probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Presilio, komentaristang walang sinasagot.
0: O, haranay ro, dayagan ni Tapanyempo, i-check anin naton direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, si Katodong Chinel Dominguez.
2: Radyo Todo Live, report, report.
0: O, para sa kompletos Ricardo's nga balita, hanungod sa dayagan ni Tapanyempo, Katodong Chinel, magandang umaga po, please go ahead.
1: Buong Luzon pa rin at ilang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan at dito naman sa Mindanao ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na panahon. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at yellow warning tayo dito sa may Zambales at Bataan. Dito naman sa areas na nakikita nating color blue, inaasahan po natin ang light to moderate with occasional heavy rains. Kaya mga kababayan po natin na papasok po sa kanilang mga trabaho at eskwelahan ay pinapaalalahanan po natin na magdoble ingat at magdala po ng pananggalang sa mga pag-ulan. Patuloy pa rin naman na southwest monsoon or habagat ang umiiral dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at buong Visayas. Ngayon din, meron tayong trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dati nating binantayan na si Pilandok na may international name na Croban. Umaabot yung extension ng kaulapan nito dito sa may Northern Luzon na ito rin nagdadala ng mga pag-ulan dito sa lugar na ito. Samantala, hindi natin inaalis pa rin yung posibilidad na magkaroon tayo ng low pressure area dito na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin buong Luzon pa rin ang makakaranas ng mga pag-ulan. Pero mas malalakas ang maitatala natin dito sa western section ng Luzon, particularly dito sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot naman ng trough nitong bagyong si Crovan na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Aurora. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon, inaasahan po natin magiging maulap din ang ating papawirin na may mga pag-ulan dulot ito ng habaga. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Lawag, 23 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Palawan, pati na rin dito sa may Antique at Aklan, makakaranas din sila ng mga pag-ulan dulot din ito ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ulan, naasahan po natin ngayong araw at sa susunod na tatlong araw, posible pa rin makaranas ng significant rainfall dito sa western section ng ating bansa, particularly Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dito po, dulot ito ng southwest monsoon. At pagdating naman dito sa kabila, ay dulot naman ito ng trough nitong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din natin significant rainfall sa Isabela, Quirino at Aurora. Para bukas, inaasahan din natin madadagdagan yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan at dulo po rin ito ng southwest monsoon at itong trap ng bagyong si Crovan. Inaasahan po natin madadagdagan yung areas dito sa may central zone at makikita din natin meron na rin tayong areas dito sa may Bicol region. By Friday, September 11, inaasahan natin may posible tayong mabuo na low pressure area na magpapalakas dito sa ating habagat. At inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan at ilang areas na rin dito sa may Visayas, particularly sa may Aklan at Antique. Dito sa may Occidental Mindoro ay pinapaalalahanan natin sila dahil malakas na ulan din ang kanilang inaasahan, kaya mataas po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho na lupa. Lalo na rin po dito sa areas po natin sa Luzon dahil ilang araw na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya ugaliin po nating mag-ingat at makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan nating gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:03 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ng aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga weather specialist, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Standby ka mo ha sa report ni Katodong Rinald Banjola at ni Katodong Rolly Boy Herrera, mga balitang pulis. Aga standby ka mo ha sa aton yung mga nagabaga at mainit nga mga balita nga ibasyada naton sa aton nga pagbalik. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Daya siguro rubugong kara Sargento Romel Morato, Gold Eagle Beer. para maduga ro aton nya paos. Magabalik kita ha, oras alas 6:02.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo de Rada. De Rada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4

0: ng samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senet Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio!

0: Philippine Products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsyasa nga mag-gawag GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng rice coffee.

0: Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
2: Good morning, Anay, ha, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no, itanuman siya nga nagapamati gid sa aton karang programa. Good morning man sa mga taga HTG Hard to Get Group, no, kay Engineer Rex Bautista at kay Ampod Glenin Torres.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ag happy happy birthday gali, Anay, ha, kay Igsuon Christian Chana Melgariho, no, agropagtamyaw halin sa great team it MDRRMO. Wow. Makapamertihan gid gali kita karahin duna ay birthday ni Igsuon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Mana kay Igsuon Christian Chana Melgariho, happy happy birthday. At sa tanan nga mga naga birthday makaron nga hindi ko na akong ma-mention ay happy happy birthday un lang.
3: Happy birthday.
2: Okay, sige. Ano ro mga mainit ang nagapanguna nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalaga.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Si Mabilo New Washington Ponong Barangay Miriam Malunusan ha-interview naton kahapon, di ba ga? Agroan ng hambal, ginasunod yamang nanarumandatos ko Department of Labor para sa pagpatuman itatupad the program, no, sa anakarang nasakupan. Kamana ko clear, declag, paglimpyot kanal, waterway, sapa, ag creek, ag iba pa. Raya ruana nga mga ging pangpukusan. Ag nagabilib ka na, ha, rutawo. Nagabilib ka na rung mga pumuguyo. Saan na karang inisyatibo? Ag sa dedikasyon nga unhans gidimaw eh. Inaginimaw nagatindog, no, nagakamand sa ibabaw itbalsa. Agro mga tupad beneficiary, hay naga-enjoy man.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Huwa man at magain sa akon yaging obra kasi based ako sa mandatos at Department of Labor or DOLE nga sandaro implementing agency, no, ag sandaro nagapatuman it mga guidelines kung paano ipatigayon dong tupad nga ra mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Tang sa pihak nga bahin, si Mr. Pablo John Beltran, formal yun na na nga nabaton, letter of invitation para sa ginapatawag nga meeting ni Tigayon Ponong Barangay Hel Morandanti may kahilabtanan sa sangag it generator, ha, sa iba pa nga mga facility equipment it tarayang Gentech storage facility ina sa Tigayon.
1: Berrada. Berrada.
2: Tarigan man nga mag-attend, no, ro taga engineering, taga suning, ang iba pa nga government na concern sa raya nga ranga bagay.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Si Mobo Kalibo Ponong Barangay Windel Taiko, kaibahan dong Ponong Barangay Itbacau Norte, no, nga si Kapitan Rizzi de la Cruz, no, agro Ponong Barangay Itcugon Malay, sanda abirab ro beneficiary itig 30 million, no, nga farm to market road. So gingkang ay sandara kahapon ay nakaschedule kahapon ro committee hearing, ah, may kang tanan sa gina hinyo ko atong pinalangga nga gobernador nga matawaan ni Mount Authority to sign sa memorandum of agreement sa tunga it provincial government ang mga kabaranggayan nga ra agkong Department of Agriculture Western Visayas Region
1: 6. Komentaristang walang
2: sinasabot. Ro memorandum of agreement sa tunga ita Department of Agriculture Western Visayas Region 6 agkong provincial government hay mai-implement yun gid ro raya nga ng proyekto, ha, sa farm to market road mga katuto.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Si naman siya Mayor Rogelio Ogi Niro may hinyo man sa sanggo niyang bayan nga tawaan man imaw it otoridad or gahom para sa pagsugod ag pagperma sa sangkamowa kaibahan dong Banwat Nabas, Banwat Buruanga, Banwat Balete. Rayay may kaangtanan sa implementasyon ko Dangerous Drug Board Resolution Number 2 Series of 2018. Hindi na tawaan tat ideya kamo ag detalye.
1: Todo berada, berada.
2: Ruaton nga Office of the Provincial Agriculturist Aklan ay naglunsar ita Piscon Week 2026 nga may timang bayanihan para sa kababaihan agraya nga ng programa ay bilang kaparte ko Piscon Conservation Week Celebration makaroon nga bugan it September dagong
1: 2026. Todo
2: berada, berada. Natin si Katodong Rinald Banjola sanang natipon niya mga balita.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: O, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station sa mga balita nga natipon. Patrol, please come in.
4: Todong Judel, sa atang talaga police report, no, magalin sa atang talaga Kalibo PNP, no, solamente nakabaghag sa atang talaga Kalibo Municipal Police Station pero ray karang insidente, no, nga naguntad ka ina sa barangay Puok, ha, sa Banwa Karaita Kalibo. Katodong Judel, nag-report sa atang talaga Kalibo PNP, mga tak na alas 3 ka ina, Karaita, aga-aga, ro ray karang mga complainant, no, nga mga babae, Katodong Judel, nga residente Karaita Barangay Puok, no, particular sa may Talipapa Puok ka Barangay Kalibo, nga kung asin nag-report sa so, Daraka Todong Gadotel, no, kaina sa atong Karaga Kalibo APNT, taro rin Karaga Daywa ka mga tagreklamo, no, nadapang idarong daita 40 anyos aga 31 anyos nga mga babayi ka Todong Gadotel, ginaaligar nga Rodek rin nga ginareklamo nga sang ka 39 anyos, no, nga gagaki nga residente man ita Puok Talipapa Kalibo, no, base sa pagpagusi sa abit atong Karaga Kalibo PNP based man sa report itaray karaga mga tagreklamo nga mga tak na alas 2:40 kaina ita agahon asan dara nag-abot, no, katotoy dahil halin sa dakro nga trabaho sa dakro nga bagay aga ginaligar na usbaran ro dekara nga suspect, no, hay una sa impluwensya kung makahililo nga ilimnon aga may una karaga nagtuhaw, no, nga mingko wa pagta ilintindihan, no, between sa anak ro nga living partner, no, aga ray karaga nareklamo katotoy nga Judel nga igmangot itaray karaga tagreklamo ro living partner itaray karaga suspect kung sin nag-trigger, no, siyempre nag-abot abis sa confrontation aga may una karo namin ko indyan mapunggan nag-trigger sa karaga mga tagreklamo nga magatawag, no, itay karaga responde ay tatong karaga magkapulisan pero while nga sanda nagahuat, no, sa karaga magaresponde na ton nga mga kapulisan katodong Judel ginaligar nga roday karaga asospek ra while nga una sa nasaliwan, no, nagpangutan na nga nag-aalin ka iya ay sumabat mataro day karaga complainant nga haman na alin ka may ginahuwat kami pero di karon ka to Judel ginaligar nga roday karang biktima hay gupi gidamang, no, nga ginampusan ita helmet, no, nga bitbit itray karang a suspect rason, no, natumba no, sambit karang biktima matapos nga bunagan, no, ita ginaligar nga helmet ka to Judel nga daga itray karang a suspect nga kung nga sinday nagtugaron ita kasakitan sa part na sambitan karang tagreklamo, no, katodong Judel, ginaligar nga pati paro sa bilog karang babayi, hindi man doon ginobra, no, ako na sambi karang suspect nga nag-gampus
2: para pati bayi, gilampusan na?
4: Oo, helmet, ginggamit katodong Judel, kay imangot na bira ita kwan, ita libin anak karong libin partner, no, kay hilong rin karang suspect katodong Judel, no,
2: rason bali ro babayi, ay igmangot ko suspect
4: igmangod ita anang live-in partner.
2: Ah, laki.
4: Ro bayi ita nga kuan nga live-in partner ay anang igmangod.
2: Do nagpamunag.
4: Ro nagpamunag ay live-in partner ko anak kuan nga manghod.
2: Ah.
4: Igmangod Katodos Del. So pag-abot sa police station ay siyempre advice sa masandang mag pa-medical check up lang doon, no, sa atong kada nga provincial hospital pero based sa initial kada information ay nagpahayag mataro di karaga mag-complainant nga i-refer lang, no, sa barangay justice system na ita barangay Puok ro ray karaga problema kay bangod gani, no, nga mingko pamilya man aro ray karaga mga involbado ka to Judel sa nasambi karaga insidente pero gin pa-record lang sa atong karaga Kalibo Municipal Police
2: parang
4: Station.
2: Parang may nakita akong mali ka to dong Rinald.
4: Ay may mali kita ron.
2: Ang helmet ay para sa ulo.
4: Ay.
2: Diba?
4: Mga bit-bit kabi ay.
2: Tapos ang inom ay para sa dyan, wag ilagay sa ulo.
4: Oh,
2: yun yung nakita kong mali.
4: Din do, mga sirkumstansya ko namat, no? Katotong Judel, nga nagkadabo, kaya hindi naman mapaktan, no, sa pinatong kabaga.
2: Wala mo naga tugad kay Boy Pilok eh.
4: Ay, si Boy Pilok kay iwa gitron.
2: Wala si Boy Pilok kadagat helmet pero kadagay imot bantay.
4: Do yun lang.
2: Mas pag hinambag ka ng bantay, uli, uli, tara yun.
4: Ay, at least ay safe tayo mo.
2: Ha?
4: Safe tayo mo kung may bantay.
2: Do yun tahay. Ruinom ginabutang sa ugo. Ro helmet ginahimo nga pangsampok. Ay mali
4: oh, taro. Ay. Bulok taro. Bulok ka pa babayi.
2: Oo.
4: Katulong dalo
2: right ang helmet kontainan. Ilagay sa ulo at ang inom ilagay sa tiyan.
4: Oh, dapat antigo kita magdaya. No, sa parang nga bagay ang balikawan do parang mga circumstance.
2: Na no man. Ako namat nga ni ro helmet nga ra sa siko.
4: Ay, siko
2: ko namat sa helmet nga ra sa manubela.
4: Siko ko pinagdi pinsahan ko namat abi ay laban sa diskas sa gagabali ang dok mabali ro siko kaya gidapot ang helmet.
2: Ay pusa man daw ko. Protektahan mo nga ni siko pusa man ning ugo.
4: Ay, ambat ibay okay lang kuno nga kuan mapusa hindi lang mabali ro ugo.
2: Bawa. Ay wala pagkabali ro ugo liog taro mabali.
4: Bali. Yung siko kaya ginabutang ro helmet sa siko.
2: Kung naman to helmet, ay man ginabutang sa may pungong kuan niya raw, ginasabit, di ba? May sagangitan di karon. At sa ginahimo lang ako naman nga palawit, no? Ay doon tayo accessories ron. Parang akong madisgrasya ka, may depensa sa imo nga o kasi, gaban nga mga aksidente o gugit.
4: O ay ginaubret naman ibang depensa na karon kung para sa kuan. Kung may bantay, sa helmet, kung waagad, ay wa man doon. Pero wag ibang maisip nga ro pagsug sa helmet ay para protection no sa ugo katong level no in caso man mabutang kita sa aga-aga madiskas sa kita at sa ibe protection no pero atong karong ugo no kapingit sa aton nga mga motorista at katodong nga hotel
2: kaparehas kay ina no nagaskan akot balita samtang gahugat ako nga bago mag-umpisa no kuan yon to ay prayer ag aton nga opening jingle itradyo todo. Akon nga haskan, ay matsendi, matangani ako magpati. Pero balita ha, itas ang kapahayagan. Nga ro sperm itiyagaki, pwede yung ibaligya sa 50 mil hasta sa 70 mil dosang kagarapa.
4: Ay, ang
2: grabe pwede, no, sang kagarapa.
4: Pwede glira.
2: Ha?
4: Pwede glira.
2: Mano yun na pa?
4: Tipunong tarero.
2: May una pa? Kaya paro sang kagarapa?
4: Ay, kaya. Tipunong tarero. Matamatan
2: tarero. Basi baygan ka ni Katodong Rolero, ana intak, walang labis, walang kulang, walang bawas.
4: Kung sa mga performance ng Terulia, wak tarero.
2: Ha?
4: Wak tarero. Kung may sa performance na tayo, mga diyong pilo, wak tarero.
2: Ang baygan ni Ryan, kung ibang ang mga nagkukomment sa balita, ay sayang. Ginainamulitan ko, tama na adlaw-adlaw rakon.
4: Ang galing, tipunong ko na ako. Kaya gugtong ba
2: kita? Uy, may 70 mil, sang kamotor ko ta.
4: Oo. Kaysa...
2: Ha, sang kabadya ko ta to, sang karusi ko ta. Diba?
4: At least ay wakit yung bagayran.
2: Oo, wakat loan.
4: Oo.
2: Sarili mong... ano nga ni? Sarili mong... Ano nga nila? Pawis.
4: Pawis.
2: Ay pinagkakapirahan mo pa. Diba? Hindi mo na isayang sa iba. Diba? Ha? Isayang mo na abis sa iba, ikaw pa makwartahan. Diba? Dumduman mo ron? Dumduman mo?
4: Paman na pugakuan.
2: Yung nisayang mo pero mapagkapirahan. Diba? Yung sinayang mo na sa iba, makapagpirahan ka pa nila.
4: Mabalik lang. Yung mahirap.
2: Yun dumahirap.
4: Wala ka eh. Na ngang pira, pipirahan ka pa.
2: Doon natagbo ako eh. Natagbo ako kung balita nga to kay ina eh. Hindi ko pag-share ko rin ko habasa eh. Basi ko hey, basat mga inunga baga.
4: Usuyan ko gali.
2: Ha? Usuya baga. Ay kabugo-bugo okay. Tor balita. Aba kamahal tama ko sa kagarapon man yan. Kung sa'yo kung marutbong garapon.
4: Dali ka
2: kasi kung jangan sa nangang. Ikon litro. Takaon sus Maria Kagusip.
4: Basi ko mga rin ko na yung bago tumatipon. Hindi ito ang pusta ng similya ka to.
2: Ha?
4: Hindi tayo pusta ng similya.
2: May mga bangkel yun tayo similya bago may sumbil to sa nagabakay.
4: Mga to, tabay ka to dyan, no? Atong niya Banwa Ita Kalibo, no? Wag ikat ma-reported ng mga untoward incident, no? Nga nagkaginabo sa bilog talaga Banwa Kara Ita Kalibo, no? Kay dayagin lang rin rung salabente, ganagkabagag. sa atong talaga Kalibo Municipal Police Station, no, sa atong talaga pag asikyar, no, sa bilog nga Banwa kara ita Kalibo, tama naman, no, sa pila naton ka mga Banwa nga sakop ito to nga First District, ita atong talaga probinsya Katakan, no, sandigman, no, sa pagpahayag ita to nga istorya ng mga kapulisan katugdel hay wagid, no, ita mga insidente nga girespondihan, no, nga nagkaginabo sa pila naton ka mga Banwa nga sakop ita primero distrito o probinsya.
2: Manami pamatian nga malinong ag matawai. Pero bilog nga gabi itadlaw nga Martes.
4: At least ay iyas Kalibo ay wa kita sumagang, no, nga kaso ita pagadakawan, no, katotoo dahil nga gin report, no, tawang basikon
2: wa pa. Igabot ka... kay ay nagausoy pasandat biktimahon.
4: Oo, or basikon wa pa patawhay sa atin ni Kalibo Pinti kun amat abi ay bago maka-report ay adlaw baga kung pagbukas na ita opisina, mga establishmento, sa kalagayon ba diskubrihan at katotong dahil nga may una, no, nga mga kaso ita panganakawan nga naguntad, no, iya sa ton sa Banwa, ita Kalibo. Mga inisyal ka nag-report direkta sa itong Karaga Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Virada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga sagamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report, no, sa anakaranga area of responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan. Makonsider naton nga peaceful, no, aton nga first district ta ubaga ro second district, no, ay ginahugat-hugat naton do report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Aga standby ka mo, ha, ay balikan naton si board member Cleopi, no, ay istorya naton imaw ko nagtaliwa, no, samtang gina schedule pagang ginahugat ro confirmation. Ay ro ginahugat-hugat ka to, importante man na, ay ro taga DOA o ko Department of Energy. Ay haro niya ni, may nag-attender kahapon niya taga DOD, Department of Energy, akel ko ang NGCP mga katuro.
1: Todo, berwada, berwada.
2: Ay, tanong natin, kasi nagagawa Banwa nga the worst pag-abot din sa kuryente, Hayro, Western Visayas, grabe ta. Kabuhay yun man nani nato ng hasairan. Ayro Department of Energy, nag-ako. Ha? Nag-ako. Nga Rupanay is worst case in Visayas power crisis. Ha? Ang mga katuto. O, ti anong mahambay ni Akelco? Anong mahambay ni NGCP?
1: Todo berwada, berwada.
2: Pronouncement, no? Ita Department of Energy.
1: Todo berwada, berwada.
2: Check ane nato si Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: O, direkta sa may segundo distrito. Sa mga mainit niya mga balita, Katodong Rolly, iariba mo.
5: Yes, katanong Judel sa aton nga police report, no, sang ka barangay kapitan iya sa Banwat naman siya yung voluntaryo nga nag-surrender sa aton mga kapulisan isang ka armas luta, no, base sa record kung aton nga naman siya police, alas 3:25 kung oras si hapon si Honorable Alan Rossi 50 anyos at barangay Pusew ay barangay kapitan, barangay Pusew sa Banwat naman siya ay voluntaryo na naging surrender sa aton nga naman siya municipal police station sa kay unit isang ka improvised 12 gauge shotgun nga matawag naton nga ugakang nga wahid serial number agwa bang mga marka awa pat bala naging recovery sa aton nga naman siya police nga konsensor sa kay barangay kapitan Alan Rose yung surrender mga na anda karang nga mga kuanda karang nga
2: Katodong Rolly, paki-u-adjust sabi ko yung signal. Paki-u-adjust sabi ko yung mga signal ay matsa hindi kita maghililubot niya tayo, ano? Okay. Sa bagagon lang, abi, bagagon lang, abi, agi. Okay, si Katodong Rolly, ha, malipat sa di bagagon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning, Idol. Haman tabaga do gina-regular sa banga na empleyado hindi masugo ag masyado raugali. Irregular tag deserve bukon doon di mapuslan. Okay, Mayor Boy Gising. Ayan. Depende ta sa tawo ron eh. Bukon manabit parehas ro ugali itawo, no? Okay. Hambay nyo nga kung maregular, may isog, no? Okay, hindi kung masugo mga job order palang idol kapin magregular pa. Oh, ay, bahala, tsanda.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Ay kung siin matasanda ron niya departamento, bahala utaruan ng department head karon do mag disiplina.
1: Todo berwada, berwada.
2: Pwede man doon niya pag-renew, hindi yun pag-renew hon, ay balasubas at batasan. Pero kung sa pihak ko tanan, obrahon pang regular, ay may special treatment na ginaubra. O balikan ka sa katodong Rolly Boy sa ginasugit niya pag voluntary surrender, pag turnover, no? Itapugakang ni Pose o Barangay Captain Rose, no? Sa naman siya PNP.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: O, sa pagpanumbalik, katodong Rolly Boy, please go ahead.
5: Yes, katodong Rolly Boy, sa makaroon siya sa kustudiya, po atong naman siya Municipal Police District.
2: Ay, sinahan niyo kung doon ang sinabog?
5: Ay, ano man nga constituent karang voluntary yung nag-surrender.
2: Ah, yung surrender ka kapitan, si kapitan din yung nag-surrender man.
5: Iya, sa police station. Oo. So, iya, magkakas sa kustudiya, kung atong yan naman siya police sa proper disposition, yung nasugin niya sa katulgid shotgun o kung pugakang iya sa atong nga naman siya municipal police station. So, iba nga mga municipal police station, kung ginap mga reported unto
2: what they know. Di ba nga, may programa gihapon do aton niya police, no? Surrender armas by lubugas.
5: Oh, sige, tarang kontingis, tarang katulong judel.
2: Nga ni Ro, nag-surrender nga tong 20 kapitan, may bugas.
5: Well, wari at sa basis sa record ko, ato niya pulis ko at nakabutang katodong Gidel, nga, ano sa device, masi, kung ikaw din mong individual nga nag-surrender direkta sa ato niya pulis, maybe, basi, makabatong kait bugas. O, pero yung surrender namin kay kapitan, paano?
2: Aduwa, uman, bisan di bagagon, may problema gilata. Matsagi na igo matrangka.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Okay, dali lang ha. Nauto, jumatas ka to dong Rolly Boy. Oh. May problema kung mataro aton nga signal makaroon. No? Good morning, anay ha. Kay Kagawad Bueno Abapial it Magubahay Batan. Ara na, katodong Rolly?
5: Katodong Gibel, no? Kung nga si Barangay Kapitan na nag-surrender karon, ay siyempre, wa ro ginatawag nga raw niya armas by lubugas, no? Kung nga ginsurrender na naman kay kapitan, wa ka kasahin kung ano raw mga dahilan ay rason, aman nga anay nga ginvoluntary surrender kay kapitan, ay si kapitan na mismo, yung voluntaryo, nag-surrender iya sa aton nga naman siya police, no? Si Barangay Kapitan, si Barangay Captain Alan Rose Katodong Jodel. Sa pihak nga bahin, no, sa ibang mga municipal police station, wag mat ibang mga reported untoward incident, no? Pero sa aton nga mga follow-up, no? Siya sa aton nga Banwa is Kalibo, particular sa mga pinasugid nga delayed salary, ko aton nga mga job order, ang ko aton karang mga contract of service nga mga empleyado katulong nito. Nasibang ko personalmente si Mr. Ray Villaruel, no? O si Dr. Ray Villaruel, no? Kakabot na lang na halin abis sa Travel March na nag-represent man ito sa Muir and Pasay City, no?
2: Di ba nga Daywang Bugan?
5: No.
2: Nga dali.
5: Katulong nito, one month man lang, no? But the rest, no? Hamang nabutat na Daywang Bugan, nahalin ba July and August, hindi manapin natin makaya kung September anay, no? Kaya po dahil kapatabi rin nga September nga rin, pinangyan makabutag 15 or 16, hindi ka rin dahil nanda masayaran kung may salto ba o hindi. So ginawat na ito rong July and August. Yung July nga rin, problema ka rin, sa paglaro ka rin ni Mr. Villaruel, katodong Judel, ay nagka-lack of attachment, no? Kulang sa mga attachments. That's why, ito pa siya, atong karang accounting, nagka-problema na. Once nga mag-problema rin ng mga payroll, kapag ba kung napuho ka mo sa isang ka-payroll, once sa bilog may diferensya, ay kumanon mo man. Back to zero again, no? So sa pabalik-balik, no? tagabot man sa contract of services katulong Jidel, no? Siyempre, the rest karon ay mga consultant. Ay, kung isang nag-delay, maroanda nga performance report sa pag-submitir. Mm. That's why, nag-delay, maroanda ka nga sweldo. Ang mga rong rason, no? Dahil sa mga consultant, kung naila ka mo magbatong sweldo sa tama nga, o kasi niya magbatong sweldo, sa mas timprano, isubmit ninyo yung inyong nga accomplishment report bilang consultant sa kung alin man nga sector imo nga ginarepresentahan. Pero ato lubong na information kay Dr. Remy Llaruel. So, what a problema?
2: Kadahilanan. Halimbawa, sa sangkapangkat, may na-delay nga nag-submit ita payroll ay delay kita ron. Diba?
5: Ah, yes. Oh,
2: kung may mga problema sa attendant to sa bilog, delay man gihapon doon. Pero yun doon yes. Ang rason ni Dr. Ray Villarreal.
5: Yes, tama ang katodong Judel. No? As a confirm, bangko atong karanga, accounting office katodong Judel. Nga, sometimes, yung problema abi sa mga payroll nga ra, na gina-submit, kulang sa attachment. Nawa nag-reconcile sa anda karanga, wala nang billing time record, wala nag-reconcile sa anda nga logbook na dapat nag-reconcile yung record sa logbook. Siyempre, pagsunod mo na, nag-logbook ka. Tinangan, sa inyo na payroll, kung ginasubitin nyo yung billing time record, dapat pareho, wrong oras, ad-adlaw. So, that's why, nag-problema. At the same time, nag-claim siya na tinatawag ng overtime, may mga DOs, nag-tawag ng extension sa andang pagtrabaho bilang overtime, kunta, ugaling, haiwa nga nag-asibo sa andaman karanga logbook. Gundong problema. Ito doon, Judel. So, the rest, no? Nagtawag natin, may individual nga mga GO kita nga sa Bato Tema sa Santa Perol. Kita naon natin eh. Iisang busulong hindi nga GO sa Santa Perol. Ay, halimbat anak ko dito, anang dapat nga buo nga sundo. Wapat anang mga comply tanan rong mga requirements. Pero sa hindi na-attachment. So, doon ko naman na-delayed. So, anang sundo. But the rest, no? Nga mga GO natin, wala problema, no? Katimbaya na sa ating munisipyo, ng mga GOs na nakasign, wala problema, pagkakang badasig na, may nag-aprikuran tayo ng mga payroll, katulong yun din, no? Kung naroon na ng payroll ay antes na isumitin sa accounting, minatanaman, minasikira na double check, tatlong bisis, double check, kung nagkara nga nakasign na department ko, nga amurong mag-double check sa nagkara mga payroll para mag-process kung nagkara ng mga sweldo, no? Sa accounting. So, wag din ang problema. Pero the rest na naka-assign sa guha at ating mga municipal, para sa motor pole, sa garbage, no, nga sa guha, ruanda sa mga, sometimes nagka-problema, ruanda ka rin nga peron. Katulong siya din. O kapin pa sa mga cap nga ra, no, nagka-problema, no, the rest, no. But the rest matawa, nagka-problema.
2: Pag mga job order man.
5: Oo.
2: Kapag-problema nga. Delay nga sweldo. Mga tindahan niya job order, delay sweldo.
5: Isipon mo katulong si Dele, oh, we submit it ating accounting payroll that was September 1. Luandang payroll, June, July, August. Man, nakita natin ito sa record, no? Rung mga papilis, naging pirmahan ko atong municipal treasurer before papirmahan sa ating municipal mayor, no? Ay, we submit rin ito ka, nakataliwa that was Monday. Arong nasambit nga mga payrolls for signature it ato nga municipal treasurer. No, municipal treasurer, submit man ko ato municipal treasurer sa office of the mayor for confirmation and for issuance of cheque. So, yun, gali rong sa proseso. So, gani, napirmahan yung mga mayor nung nga nakarama cheque. So, within this week, masulduhan yung ato nga mga job order employees at the same time.
2: Nung atong kahapon, manaog makaron, no? Permahan, clearing, pagto sa bangko, kas advance ay, mga, liabot at pizza 15 ah.
5: Nasweldo kita, pero iba karon basi within this week, according kay Kome. According kay, ano, kay
2: Dr. Amat, waro na rutawo, man. Permahan yun ni Mayor, rutawo ko man uwa.
5: Hindi, pag manapirmahan ni Mayor, mabalik ko sa office ni Mr. Villarreal.
2: Na dayon.
5: Oh. So, pag-abot sa office ni Mr. Miro sa Municipal Treasurer, mapagwad at advice, attention, all departments, job order, employees, pwede na ninyo mabuhay, rin yung mga sweldo. Na, rin yung
2: buwan na karon. Ay, check-in pag-ang, gina, daga pata sa bangko ron. May luhan dayon, di ba?
5: Oh.
2: Ag mag-schedule kung dahit kuhan, dayang releasing of salary.
5: Ayun siya.
2: So yun doon. Kaya may delay pa kamo yun sana kung una rong mga tao, kung amat may sakatawang uwa man sa head. Kaya nadidelay. Sayod mo ron. Iwa man na ro accounting ay, wat ka perma. Uwa man na si Siri Villarreal. Uwa man na si Makara. O, di ba? Kung kay mayor, wat at problema? Kasi una si vice mayor. Kasi may king amend na ro pag wala ang mayor, una si vice mayor. Pero pag uwa si Ray, wat na ron. Pag uwa ro accounting, wat na ron.
5: Ay, tali magplani ko Lunes. Ay, namata si Dr. Villarreal.
2: Nagawin, Beskon, dapat mahingabot. Ay, pag hindi, Biyernes, white opisina. Lunes, ay, man ka mga kililita. Ay, kaya nga niyo, huyap pa lang ninyo, pizza 15.
5: Wala problema, bisa white opisina, ATM room ka to doon, Gidel.
2: Hindi, may payroll doon, iba. Payroll ka pirma.
5: Release, ito. Pirma naman.
2: Pero iba, may ATM, pero iba, ay ka pirma kita sa payroll.
5: So, doon na lang nabuo natin
2: yung mga information. Pwede, tipono nyo nasta sa Disyembre. Tipono lang nanda sa Disyembre. Diba?
5: Ang hindi nasaligan na lang abin mo. Nagtangan mo lang tapos. Ay, abaw. Hindi ka ang pagpautangan si Braka ng utangan mo.
2: Hindi, utangan ka, tubuhay maton para may bonus ka.
5: Diba? Okay, so, Raya, bang nabuo natin yung information?
2: Sang dupagong doon mong listahan, tapos ko dito.
5: Okay.
2: Ay, rung mga tagalat baraka nga rin, hindi man nun katiis. Man sana naila, rung may kaaway, ag may gamas at buwan sana negosyo.
5: Importante, sana gamonitor ng mga baraka nga may mga utang, mga job order sa dangan lugar.
2: Nakakalayan.
5: Ay, dito magkakawan. Ay, ho, sa mag-relation ng sulido makarang yung Domingo.
2: Doon, pero manami nga balita.
5: Okay. Sa piyakabahin, kahapon ng adlaw, ina sa fourth floor, kung aton karangan yung municipal hall building, naging patigayon nga bidding, no? Nung aton galing nga bagong nga back chairman, amo si Mr. Martinez, katulong Judel, no?
2: Si Mr. Martinez at assessor's office.
5: Oo, amo tama ka nung aton nga back
2: chairman. Si Mary Kim po Joel.
5: Hindi ko ta. No?
2: Di ba si Mary Kay ay nagbitiw matay as back
5: to nagbitiw.
2: Nag-design.
5: Si Mr. Martinez ito kahapon. So,
2: at mga ka project. Na magkapi-kapi kay Ma'am Gay at mag-uhistorya.
5: Ayun.
2: At mabuo karon ka na ng mga palita. Pagamot sa feeding sa mga project. Sa piton, tayo magkapi-kapi kita.
5: Wala problema. Mag-ato ka sa opisina ka na. Go, pero di mo kakaw
2: ng internet. Mahitaw man yun ako makipagkapi ka na, makipagchikahan eh. Magmayad-mayad lang boses nga. Huya ako magpagapit ka na, magpakita makarang boses eh.
5: Ang tanong.
2: Ha?
5: Ang tanong.
2: Ano? Ano kaya isisiwalat niya?
5: Durabi manan niya ako pag imuaro na lang. Napamati pa man.
2: Hindi, ano kaya ang isisiwalat niya? Ano kaya ang ibulgar niya?
5: Sige. Nilong kwan, yung sitwasyon ka to doon gudil kahapon dahil apat-abi ka mga project, no? Nga gintuduhan at 20% development plan kung ating local government unit at bago at kilibo. Intended sa tatlo ka mga barangay, no? Bahay barangay niyo busong dahil wagit ka project yung gintawan at pundo kung ating local government unit para sa mga multi-purpose building sa niyo busong agroan ba ka ng drainage, no? Sa niyo busong. Samtang sa Barangay Bacaw Norte, kay Kapitan Buira,
2: Katubong Gidel. Kanyo?
5: Kapitan Buira, Bacaw Norte.
2: O Bacaw Norte, bukod kay Kapitan Buiron,
5: sort ay, hindi ra.
2: Sort
5: ah, sort na gano'y rana, no? Ay, concreting abroad. Oo. Yung barangay po, ay, concreting abroad man. So, ginapadaan mo sa ganito nga bidding process kahapon, at kusintero nga bila ka mga back Bitsan Awards Committee members headed by Mr. Martinez, yung bago nga Bitsan Awards Committee Chairman kwa ating nga local government unit at Banwa at Kalibo Katodong Judel. No, yun lang nga din ang problema ay wa ma
6: po natin ng specific funds intended for this particular project.
2: Ano ro program title?
6: Multi-purpose.
2: Ay, mabaho-baho ron.
6: Drainage.
2: Mag, multi-purpose hall or multi-purpose building.
6: Ay, milyon
2: na. Warong ka na ba sa mga 2 to 5 milyones?
6: Nan.
2: Do yun. Pero kung mga drainage-drainage siya, ta, mga 2 million malang ron. Kung na sa local fund, di ba?
6: Kung concreting nga lang, mga 3 million.
2: Si
6: lang,
2: Kapitan Boy, Itmak Hausor, may anat, 50 million. Ay, may 50 million, tayo mga pundo. Ginahin mo, makaroon it mga proyekto una sa Banwa sa Barangay, Bakausor.
6: Tulay.
2: Nini, si Kapitan Nini Reyes, nag-agtuman ito ka na ko last week no taga DPWH. Ag nagpanguta na kap, haman manatwa mo ta ginahugag. Do remaining mana nga ranga pundo, nga alin pan mana sa Congressional Office, ita First District, amounting to 5 million pesos. Doon na problema, abi ni Kapitan Nini, tag mga portion partkarsada nga mga samad, no? Nga kinahangin yun gid nga i-remove and replace katodong Rolly Boy. Nag-agtoy mo kay Governor para nga magpatabang. Pero, umabot aro anghel at DPWH ag naghambay, nga araman na may remaining kapamana nga 5 million. Ag paki-asikaso lang mana para ma-implement as soon as possible. O, kita mo gila nga.
6: Ay,
2: lipay ta si Kapitan nga mana harawin.
6: Ay, oran.
2: Matago bun kita mana ang mga karsada kara para waman at may nagareklamo nga may samad. O, diba?
6: Pinangan din ma-rehabilitate.
2: Nga rin po yun yung mga multi-purpose sa building aron, hindi magnabaron sa 2 to 5 million pesos. Ay, mabaho ron eh. May kontakon matsasi, ariyang doon ay nga 1 million.
6: Masurti kita rin barangay Dubos Wangara, dahil wat at project ka na matupa sa makaroon nga dagon.
2: Dubos Wangara, atong inestoryan, Bakaw Norte.
6: Arang Dubos Wangara, multi-purpose, ang drilling. Bakaw Norte, Bakaw Norte, anay concreting of roads. Arang sa Dagpuok.
2: Hayro Bakaw Norte ay may 30 million pa sa anat Department of Agriculture, Western Visayas nga Farm to Market Road.
6: Ay, ano, taro ba din
2: kata yung gilid? Mubo, no? Maswerte man. Sanda ko barangay Kugon sa Malay, tatlo ka mga barangay sa Aklan. Rumay maswerte ay, ka aging baton, halin sa department. Hindi, maswerte man gapon doon, ay may mga panding. Maswerte man yan, Ero Norte, sa bidding kapon sa munisipyo, sa local fund, nga may andaman.
6: Para sa
2: implementation, ita multi-purpose building.
6: Tama rin katulong yun din. Among mga bagay-bagay katulong yung confirm ni kwato nga officer in charge of OIC, tato nga Municipal Engineering Department, ni Engineer Ded Ignacio, that funds sa coming from 20% Development Fund, itinigyo kalimbo katulong yun din. So, doon yun ba lang, Ro? Pila natin ka mga follow-ups kahapon. Ay, wagi nabi na ubusan mong tibit oras kahapon sa programa ni katulong Rinald sa Todo Aksyon. At so, ayun natin ma-report na kahapon, no? Trad now, no? At then, first, makaroon at presenta natin, una-una, yung sweldo kung aton yung mga job order ang mga contract of services na ginawa-tugat man, at the same time, yung mga namin nga balita para sa taga barangay, yung busuang ang barangay Bakaw Norte, ang barangay Puo, na mga produkto nga din puduhan ko aton na local government unit, inagi sa 20% development fund. Pero ito nga balita para sa ito nga mga pinalagang atang kumatinga, ginatod kinyo at more power pro by UTK and Juan Copernix and Santon Cross. Live nga nag-report, yan sa ito nga naman sa Municipal Police Station para sa Tudo Berrada. Ako naman si Katunog Rolly Boy Herrera sa Tudo, kaibigan mo.
7: Radyo Tudo Live Report, Report.
2: Abugin niya sayamat ha kay Katunog Rolly Boy Herrera.
7: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: So, request ba ang ano ni Kagawad Inday, no? Pag kanyang band-aid solusyon, asorbey yung man to it engineering at planning, eh, no? Aro na tong epekto it storm surge at hanging amihan. Ay harain og amihan yung man. Adudumduman tayo man, no? Ay may kumulapsyon nga porsyon ni Karsada, eh. Sa punta di kato sa Kanday Ikamina, no? pasensya sa mga uwa ma-familiar sa lugar ha. Ay di ka to, may nag-collapsyon. May nag-usga yun, nasama dyan nga karsada, konkrito nga karsada, no? Ay di ka to, roon na naging survey o grupo na day Engineer Dave Ignacio kon madumduman, no? Day Engineer Amalia yata, wapay man imaw ka to nag-retero, eh, no? Mga katudo, no? Nga kabay pa nga ma-include man to sa local fund it munisipyo, ay hara, manog Disyembre yun, no? Mga katudo, ruhanging amihan nyo man, magakambyo, no? Ay busla na si Abagat sa raing tunga-tunga kunot Oktubre, ay maamihan nyo man, ag delikado, no? Abog man katong mga kagugtaan, panimagay, ag mga propiedad, no? Ag mga arayang-arang mga infrastructure project rumag kagasamad, no? Ang may hapit kurayang kabaskog nga humbak pag-abot it mga Bermant.
7: Komentaristang walang sinasanto.
2: No, kabay pa nga ni Macon, hadumduman ko malang, nga ron, may mga bidding gon nga nagkaganabo. Bisan Jackstone lang ha, mag-serving wave breaker ba, no? Sa tubi, no? Para paghampak ita, humbak bukot mabaskog. Ha? Bali, kwan niyang, mahina ruan ang igo, no? Mahina ruan ang dapya sa mga kagugtaan nga hindi magkagasaman. Alasay 54 ruaton karaga oras ag sa ato niya pagbalik itry naton nga maabot. Si board member Apple Cleope, no? Ita first district ko aton nga probinsya Taklan sa resulta assessment saging patigayon nga legislative inquiry, no? Mga katudo sa nagakinatabo nga ra nga wa pangani ga September hay nagaremind yon. Kapalias ba ko rayang mga paluko ko namat nga ra kay Jose Marichan nga nagalulinglinglinglingon mana imaw. Magapit lang Rubermant. O, oh, hayara, nagapakita, nag-show up ko niya ni Imaw, ay Bermant yun, no? Makaroon man doon kuryente, ay matsa nagapabatyag nga, manog, Bermant yun mana, matsa patay sindi yun, bisan bukon panganit, Bermant eh. Problema nato na, no? Nga hindi man hagos ma-justify, no? Okay, uwat irrigation sa Babilo, binit it karsada ro ginakaon. Ito sa may sityo Pudlon.
7: Komentaristang walang sinasanto.
2: Okay. Sige, no? So, ato niya pagkabalikan banwa, ha? Si board member Apple Cleope, ita first district, para nga maiplastar na kung ano ro nagkagatabo. Agronay nga porsyon balitan, ginahatod katon, pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Bear. Magabalik ako pagkatapos siya makara.
7: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-ubra sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko
4: niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inumad, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
13: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na.
16: Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa Senate Manalo!
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash shali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Pumakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
26: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Si Ma'am Annabelle, nandueva isi ha.
28: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
29: Thank you very
28: every
29: much.
28: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
29: Tama.
28: Well, marami pong salamat at one-year na po kaming umiinom ng rice coffee.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
30: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
31: Good morning, Anay, ha? Kay Manolito Manalo, Skyler Chan, at kay Idol Kapitan Vic Mandal. No, nga nagatabid yun katon makaroon sa aton karang pagpangalagan.
30: Todo Berrada. Berrada.
31: Ko siyang adlaw, kahapon ba yon? Iba mataro aton kahapon abing bisita iya, no? Si Kajimi, no? sa milog sa mga rebel returnee. Alin anay sa hubyag it New People's Army, no? Mga katudo. Ano, kulunis. Tama, kulunis. May nagdangop iya katon para nga nga magpangayo ita bulig, no? Ay, siyempre, kita iya sa radyo todo kung ano malang ruaton niya masarangan, ay duraya nga mga referral. Ah, di ba? So, gipakabayad naton nga i-refer gihapon, igto sa Buguligan Center ni Congressman Jobin Miraflores ag sa pagbulig center man ni Oswag Ilonggo James Chuchuang ag uwagid man sanda mga paslawi, no? Rayaro ato niya ginabiliban, no? Sa pihak ko mga kontrobersiya, sa pihak ko mga unos, no? Sa pihak ko matsa grabing bunok. Mga katudo ay nakakasugay gihapon. Ro daywa nga ra ka mga Buguligan Center sa pag-cater ko pagbulig itaton niya mga Akganon. Taga-andagaw to eh. Ah, mga Akganon nga nakakinahangan itbulig especially kay Congressman Jojoang at kay Congressman Jobin Miraflores. Dayaro aton niya ginabiliban.

0: District ka Board Member Apple Cliope. Mangayo kita kana it-update sa portion.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Sa piyak naton nga linya, Board Member Apple Cliope, sir, good morning. Hello, sir, good morning.
2: Hello?
0: Yes, sir, good morning.
2: Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning.
0: Okay, good morning man, no? Aga, good morning. Sa aton nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati, aga ako ay nagapasagamat, gid. Nga sa gihapon, ginatawan mo't oras do programang Todo Berada para nga makatao kita't update, no? Kung ano ro nagkagatabo, aga ano ro nakita naton, no? Nga rason, nga sabat sa naging sentro, kung aton naging petegayon nga legislative inquiry sa rayang frequent power interruption or matsanagalala utanga brownout, no? Iya sa aton nga probinsya Taklan. Board Member Cliope, ano ro update, aga ano ro nakita ninyo nga rason?
2: Well, do na yang pinakarason kita na tumpaman it sa aton nga ra makaroon na ha-experiencehan na si GDAS, no? Na manual load dropping o mga brownouts nga ra ay bangod ra o kakulangan it supply it kuminti, no? Ay ro pinakamabahol na planta iya sa Panay ay medyo nagkaadriya nani na kulang gidro supply it currently iya sa aton na probinsya.
0: Okay. Eh so ano ko noro magiging solusyon na Board Member Cliope?
2: So no, sa Department of Energy sa raya nga ra sa sugod it daya nga ra nga bugan ay magadeploy sanda it mga batteries nga ra no di battery nga ra nga mga supply it magasupply it kurinti at imahaon na makaabot the power bars, no? Na maga apuya at magapuno di kara sa anang kakulanan nga ra nga nayang kinangyano natong na kurinti iya sa probinsya Itaclan.
0: So do yun do commitment it Department of Energy, no? Maga padagasan dat ayuda ita power bars para nga makaapuya sa supply ita kuryente, no? Plus do mga battery nga sinda ipang tao sa mga planta.
2: Daya din nga lang mga battery sira da ginatawag nang dara nga mga ancillary services, no? So siguro iya tara maagi sa nayang NGCP kat may mga kontrata ra na mga nagasupply it mga makaraya nga lang na klase na power sa atin na gobyerno.
0: Aha, okay. Now, sin gahalin do problema?
2: Sa do problema gitaron ay
0: okay.
2: Dayang mga magugang yung nga lang mga plantarya sa atin sa Bisaya. Di kaya kita gahalin do problema.
0: Okay.
2: No? Do mga power plants nga rara yung mga planta nga rat kurinti ay ibabi ka rin magulang yun nani nga may periodic maintenance yagi nakaschedule na takumparan ng periodic maintenance ngayon ay idol pagaling nga ay hindi gid puno mawaga aro abiriya mo nagkasamad so baharon do problema gid
0: So pila ka planta ro dapat nga kuan ayuson i-restore imaw ag replisan abi it mga bag-o nga mga gamit ay hambay mo nga ni mga magugang on
2: do iya sa Panay kapon ay dayang kambilog nga rang ana iti EDC nga ra dahil pinakamabahol ni planta abi ay do yun kambilog iya sa Panay tapos ito sa Cebu kuno nga sa may Dayiwa o Tapyo pero makaron gina-expect na ninanda nga sa raya nga rang September base kung makabalik kung yun man kita sa medyo normal, no, na kung na to ay sunod-sunod man dupag activate yun kung mga nagkagasamad nga rang at planta, no? So, may schedule ka rang sa September 9, mabalik, may sa September 15, abo, tabi, umura na mga nagkaganayang abiriya. Medyo nagdungan-dungan baga. So, mauron na harara akong sitwasyon makaroon.
0: Okay. So, kita iya sa probinsya Taklan ay nag-rely gilang no, sa mga planta iya sa Western Visayas.

0: or nagabuo pa kita ito sa Cebu?
1: Actually, nag-avail kita to supply una sa grid, no? Ay part kita to grid sa Visayas grid nga ra.
0: Mm.
1: So, moron, nayang bukong gid masyado do nayang supply abi ngani nga ginakulang man kita riya sa Panay. So, di karon nagabol na kita sa Visayas grid nga nga ginatawag.
0: Mm-hmm. Okay. So, pero iyat a kita may problema sa rayang arang planta naton niya mabaho nga ginasaligan man o sa bilog iya sa Panay Island.
1: Yes. So, doon yung sa bilog na punta na makapuno gid, no?
0: Mm-hmm.
1: Baga sa pisinti ta kunta raton karon na supply iya sa Panay ay galing ay haron na ni na nayang medyo nagka-aderiya.
0: Okay. Now, pag-abot mata sa power supply, iya sa Aklan, isakto mata kita?
1: Uwa man, kulang kita ron ay atong na ginabuan nga ni Manhay na yung di karana saan ka ginatawag na rin Visayas grid, di karana kita nakaangot.
0: Okay.
1: Oh, so kulang kita ron, kulang kita.
0: Okay, so nga ni, ro atong konsumo yung power supply kugang.
1: Hello, Idol.
0: Rato niya nga kinakonsumo nga kuryente kugang.
1: Kugang din. Kapin makaroon kapag adriya nga rako, pinakamabaho nga rangatwan na planta iya sa Panay, ay di karagin natong dana experiencehan it to the good, no? Ay to mga Abril puno nga to at nag-umpisa raya nga rin na problema ay hindi pa halos natin iya mabatyagan sa akyan tungod na may atong patariyang standby nga rin na sa New Washington baga nga rin na planta
0: Miran, tag-miran
1: na ginagamit itakil ko. Oo, tag-dati nga Miran. Oo. Subot karon pakita ng buo, doakil ko ng buo, plot na to nga to mga Abril, pata na to nga mga kinpo.
0: Mm.
1: At nag-uumpisa yung daya nga rin problema rito sa ibang probinsya.
0: Uh-huh.
1: So, sa makaroon ay hindi yung gina na masaranan, bisan pa nga pa ang darong dato, ay kung nga niya nga manipis yung dita nga may adro na yan na supply na nagatao, nagadiragan o nasa grid.
0: Okay, pero importante nagpromesa sanda no nga matapos do September pag-abot ito October ay magiging stable na kita no. Agawagon it may matabo pangara nga mga ginatawag nga rotational supply.
1: Doon yung ginagauman ay Department of Energy base mataas sa andang monitoring at nag-create ng ikonong sanda ay task force para na bisitahan tanan ng mga planta nga ra adod i-monitor nanda.
0: Oo. Kasi sa tuno abi ita Department of Energy kahapon sanday nag-admitar nga ro Panay is worst case in Visayas power crisis no. Board member Cleope no matsa makagadlok na pamatian no nga magkaroon kita ta crisis iya sa enerhiya sa Panay Island pero base mata sa anda nga mga commitment ay base matakon anda matang hiayos gidro aton nga sitwasyon ng supply kuryente iya sa Panay Island.
1: Oo, Idol, ay gusang bilog abi kara ay nayan na kita abiro akyan abi kung sa mga kwan ba iya kita sa punta.
0: Ta, oo.
1: Kung sa pila ba kung sa pila ba iya kita sa punta nang nga kita gugo apektado din na mayad, no? O daya nga rin ang sitwasyon.
0: Uh-huh.
1: Pero ay una man dandang pagkusalig katon na sa suwag ikbulan na September ay kabay pa ko nung mabalik kong tanan daya nga rin nakaschedule matabi gali ra. Daya mga planta nga rin ay basi ko na itong bumalik kong tanan. So, mabuhin-buhinan datong na problema.
0: Uh-huh. Okay.
1: If not, na maduwagid. No? Oo.
0: Bali, tatlo yata ka mga planta ro na mention, no, Roana, ita CEDC, tapos doana ita Terma Visayas, ag PD, PEDC, no? Board Member Cleope, no? Ro, ha mention it taga Department of Energy, no? So meaning, what are problema gahalin sa Akelco, tama?
1: Wa sa Akelco.
0: Pero naton ay perming bugbog sarado si Akelco, eh, no? Pag may brownout, Akelco kaagad, no? Kung anong problema, magburot-burot ro aton nga signal it kuryente ay Akelco kaagad. So nga ni, aton man niya tawan ni Tahugada nga si Akelco ay watat problema sa rayang sitwasyon makaroon.
1: Wa sandat control karay. Na gabatong watadi sandat supply nga di natabagatan da. So, mauron do problema nga simpre kuno nga sandat adi termira aton tambay, sandar aton nga mag-supply sa atong paninalay ay atong pampanggubot yun ay sandat ay may problema pero bukong at sandaro may diferensya.
0: Kung amat abe do problema sa akil kong arawag agi sana nagapagawa it eksakto tabaga no ag tag aminatod-tod tabayang abiso no nga aminon kung kanyo tagahalin do problema no ay bisan alinon man yan igali ni NGCP kung may problema ta kita sa mga planta nga rahay hindi man maton mabaso si NGCP nga nagasupply iya sa Akelco bilang distributor ita kuryente, Board Member Cleope.
1: Hindi gina taron. Actually, the role abi kara idol it in the city para sa mga makaraya yung narang sitwasyon. Kay san taro na babalansi? San daro babalansi kara to power supply? Ma san daro na monitor po supply nga ra it kuryente? So, san da karon na babalansi kung pinaro ihaboy iya sa akin ko, pilaro ihabuy ito sa Capiz, pilaro ihabuy ito sa Antique, sa Iloilo, Monda, ha? So, sanda karoon din nagabalansi, ay ito tanang karoon din control, according tanda, ito randa karoon tanang na control sa Cebu, para sa Visayas grid, yung binatawag. So, makita natin na kung amat ay abo or supply, nani nga karon na dudula man daton na nayang manual load dropping pero kung nag-decrease man do supply ay at ni man adisuhan ni man andadayon do akil ko.
0: Okay, so bangot kara ay inyo gon nga ha tumbok kung ano ro problema ano gon do masunod nga action ni taton niya sang kuniyang palalawigan.
1: So atong siguro kara no pinaka logical nato karang ubrahon hay apo gid na nayang tutukan doan na to Department of Energy nga rang pumisa kapon masandat abiro ba control kuraya nga rang mga planta. So doon siguro di karon na ta kita sa Department of Energy nag obra kita it tulay ba lang na may komunikasyon kita at paamanan siguro na kung din itong solusyon address sa Department of Energy na kung pwedeng i-open up pagdiganda sa ibang mga investors na maka-invest iya it mga planta para iya sa atin sa Panay. At ginatulan din kita makaroon sa Panay ang nagataas o nagataas sa atin na demand at it supply rate currently. Dahil sa Panay makaroon na nga doon dapat ay ang dagig na nayang ubrahan it nagataigo nga nayang mga plano ron para rikaroon.
0: Haman galero raya nga rang sanabas agroiya sa Madalag wara naga contribute ita supply ita kuryente para sa Panay Island.
1: Naga contribute ka idol. Dali nga din na meron din ato ang renewable energy center. So direkta tara anda kara nga supply ginabuhit anang sa grid, no? Tanan ang dakarangan production ay sa grid ang nanda ginahaboy.
0: Okay.
1: Ay atisar po na niya una sa Dandaywara, isang una sa Dandaywara, hindi niya po maka nayang suficiente sa demand, no? Sa demand ko Visayas grid. No?
0: Okay. Sige, at least nasairan nyo natin ang problema, no? Board Member Cleope, agro yung magiging final action, no? Siguro ro pinaka last option ka na mangayon lang itabang man sa aton niya presidente agod. Do aton niya presidente makabulig man sa Department of Energy pati man niya sa Visayas grid nato no nga nagapakatubang makaon ita crisis sa supply ita kuryente Board Member Cleope sir.
1: Oo, do yon gid lang siguro karon nilang ra aton na Lumiko. Dugang pa karon abi na raton na Secretary of Energy ay Ilonggaman, no? Si Secretary Garing. Oo, ay doon siguro ron na mayad man sanda karako aton ng mga congressman ay nag-iba man sanda dati karami Congressman Joven sa Naya na Congress. Ay doon siguro ron maubrat at tulay rin karon na para na ma-Naya na tutukan dayang atong problema nga ra.
0: Okay. Sige, abugin niya sigama. Ta board member Cleope, saging taon ni mong oras ag update, no? Sa natabo nga inquiry, no? Kahapon sa sangguni ang panlalawigan, may kaangtanan sa raing problema naton sa supply ita kuryente. Thank you, Ged.
1: Thank you, man, Idol. Thank you, man.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ruato na bing Department of Energy Secretary, Je, pakikuha na ni Rolinya ni ano, board member Cleope, no? Okay. Hi, si Kwan. Si Sharon Garin, imauro aton nga Department of Energy Secretary, no? Taga Iloilo kit. No? Ruging mention nga to kay ina ni board member Cleope, nga backup battery, hay raya rondo makatabang-tabang, tag 253 megawatts o battery, no? Iga deploy across Cebu, Panay, Leyte, ag Negros ang mga katuto. Pero yun, ag may power bars pa nga to nga ginahugat, no? Para makaback up man ita a kuryente, no? Ang mga katuto, no? Ay sa ato nabi nga napanuhan, manipis yuta ako no iya katon gaabot. Manipis yuta. Kung sa katon pa ay, kung sa mga pila ay, nagahilango, may habilin pa ba ya? O base maubusan kita o? Sa pusinti pa, no? At sa mauron, tatlo ha? Kung maubusan kita, wala eh. Kung tuwang ko, duwa man gihapon eh. Pero kung sa pusinti, ay, do yun doon. Mahambang naton niya makaabot pa in the last drop, ay rupina ka puntage do islat Boracay. Sa bilog sa mga apektado ay ruaton kara nga islat Boracay. Ha? Agpati kita ya sa mainland Malay. Ruaton ya mga negosyo apektado man. Ha, mga katudo, aman. Ay kun magmaura nga bukon it's stable, sino man do na ila? Like abi sa Boracay nga mga turista nga magtiner kun permi nga tunog it generator do imong hibatian, ha, di ba? Nakakatingga man eh. Aron niya ni una di kana sa tigayon ho. Ginareklamo ro tunog it generator ag tunog it blower.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aro turista abig agto ta magrelax sa malinong baga. Simple nga bakasyon, bat malinong ag masadya no. Ay kun do yon latang halimbawa brown out 8 oras, tunog generator 8 oras. Ro environment, ha? Bukod it manami para sa mga turista. Ha? Ay siguro obrahon mo lang, makulong ka lang sa imong kwarto. Ayaw magtokam at bye-bye, pagbaktas mo pa yung tunugot at generator nga mga higanti nga, kagkuwag ko mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: May paano nga ma-address. Ay haron, doaton yun niya Department of Energy ro naghambay. Nga po yahanan da, itry ang arang 253 megawatts nga battery, no? Nga i-deploy iya sa Visayas area. Plus, duraya nga rang barko, noro kwan barge, power barge, nga mag-supply pagidugang itakuryente. No? So, kabay pa nga may address yun. Kasi ro promesa, daya lang gid nga September. Ay September man, kung madumduman, may press conference ko nagtaliwan nga September 7, Monday, habang utana ra kay Secretary Garin. Nga mana, sa tanan niya mga region, is the Panay Island is the worst pag-abot sa supply ita kuryente, no? Una kita may crisis, no? Kaya ginatutukan ay makahuyaman eh. Ruaton nga Department of Energy Secretary taga Iloilo, pero huwa man it may haobra sa Iloilo, di ba? Ang mga katuto?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ni Secretary Garin, nga maya namang mahimo, no, nga bisan papalin, matawa na ita bugong ro problema ita mga taga Panay Island, no, pag-abot sa raya nga nga supply ita kuryente.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Kani, kani ka lang Mahaw Asman, Robong Baldillo sa akil ko. Kasi hindi lahat kasalanan ng akil ko, no? Ha? Hindi lahat kasalanan ni akil ko. Pero na bugto nga ron niya kuryente, service drop, do yon. Pwede na itong ibaso sa akil ko kung hindi agi masugpon. Pero nasunog, nabalik nga poste, pag hindi agi maayos ron, pwede na itong ibaso kay akil ko. Ayan ang trabaho ron. Ha? Rayang pagupok it mga transformer, trabaho ni akil ko ron.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: So yun do, trabaho ni akil ko. Oh. Pero pag-regulate ita supply bilang power distributor paagto sa mga panimagay, trabaho ni akil ko ron. Pero pag-monitor kung mga linya, kable, ha? Trabaho ni akil ko ron. Kasi, ro supply, hay halin tarito, ha? Ginahaboy kita iyakaton ang mga katudo. Oh. Ay kaya nga ni, aton man niya tawa ni Tligwa nga maka-explicar. Agro akil ko manabi, kunta, ay magpaguwa man yagi ita abiso nga hindi po natin ito problema. Ha? Pati ro akil ko karahay problemado man sa nagakatabo, di ba ga?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo ay, todo.
0: Ay, ang board member group eh. Rupermi malang abimana na itong ginaatubang riya. Ay, ro akil ko. Kaya akil ko lang rohan mumukmukan. Di ba ga, Atty. Hepte, sir? Ako nagapamati. Makaroon si Atty. Ariel Hepte, no? Abswil tugon kamo sa pilang nga ka mga panawagan no itaton niya makaigmanghuran especially ro rayang mga nagapitik gagi sa social media no nga wala ginatungkara kun ano ro dahilan kadagom ko problema.

0: kaayang kung duaton ka nga oras, no? Mga katudo. O kabay pa nga naging mapinuslanon, mabinungahon duaton ka nga pagpanerbisyo publiko. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katudong Judette at Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal. Ang may palasyo sa Ibahay. Katudong Reggie Palasyo. Na komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan. Ang energizer ng bayan. Ang vitamins ng bayan. Ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyaman at magandang umaga! Bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kapitulo 24, versikulo 15 hasta 16. Huwag kang gagaya sa taong masama na palihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. Makarelate kita ko, Kuray, yung pagkaulit kagag naton, makaroon ba nuwang adlaw it Miyerkules?
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo. Mapasabay sa lipunan. Sa lipunan. May rest. Bakna! Mabilis! Sahin! Papawid! Jujet the Jet Reyes! Todo komentaryo! Todo komentaryo!

0: Maliwalas ang panahon, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Magandang sikat ng araw. Abong nag-walking, nag-jogging kayo na. Mahiday ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw woman, nakaginhawa pa, natawat bagong kabuhi, bagong paggaom, ag makita rong karamit kalibutan. Dapat siyang nga magpasangamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules, Pizza 9 na kita sa buwan 8 September. Masyadong madasig na gaganit mga inadlaw. Sukat nga sukat tatlong Domingo. Ag Oktubre na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa paghatulit mainit na gabaga na gaaso pa ng mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung huwag ka mo't landline, huwag ka mo't pandel ko. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid, di hindi mabutid landline. Importante, may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsable ng mga empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: Oh, standby, mga pasaway sa lipunan. Una ko tayo panyempo update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. As of 7:40 AM, habagat nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, ag bilog nga kabisayaan. Dong Central, Western, ag Eastern Visayas, samtang trap or extension ita mahinang bagyong Kruban nagapekto mata sa Northern Luzon sa Guat, Pilipinas dayang mahinang bagyo. Dong panyempo sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas sa Occidental Mindoro may occasional rains. Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora may scattered rains and thunderstorm, kalit-kalit gawan pagdugdugdug. Sa Metro Manila, nabili nga Luzon, Aklan, Nagantike. Oko, pariho man sa Ilocos Region, aga Car, may kukalit-kalit man nga pagunganungan ag pagdugdugdug. Samtang sa nabili nga partit kabisayaan, may magakagakang awan or thunderstorm bangod kung epekto banwa ithabagat. Maliban na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Carag Aurora, nga piktado ita trap, Korean Tropical Depression, Kruban, sa Guwa Itpar. Samtang dong bilog ng Mindanao, apiktado mata it localized thunderstorm. According kay Pag-asa, posible rong a plus flood or landslide, bangod kong kasarangan, hasta mabaskog nga pagbubo it uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Pero dong hangin aga baybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina sa kasarangan. Siyempre habagat do naga pikto katon makaron, wa ita LPA, wa ita bagyo sa sugod, ha, kung Philippine Area of Responsibility. Dong temperatura sa Metro Manila, kasarangat init, e nagaabot imaw sa maximum nga temperatura nga 28.1 degree Celsius. Samtang, o bakit ba nagkakaganyan? Bakit nawawala yung balik kita kara? Dito tayo. Samtang iya sa Aklan, kapingin iya sa kabisirang Banwat Calibo, ay mas mainit pa kita sa Metro Manila, ay nag-aabot kita 31 degrees Celsius. Pero kunamat, sa Calibo, may una nga pagbubo ita ugan. Hindo ng gabi eh, dong temperatura ay natural dahil wat silak 24 degrees Celsius. Kasarangat siyamig. Aga magnagob-nagob, may posibleng pag-asaw-asaw. Makaroon nga alas 7.43. Dong temperatura 27 degrees Celsius na kita. Mainit ng panyempo. Hangin ng hoyop, southwest 6 kilometers kada oras. Agbugso, ganagabot 16 kilometers kada oras. Air quality, agos magsasangbuga na. Ha? Pordoy, roaton nga air quality sa kabisirang Banwat Calibo.
1: Todo komentaryo.
0: Masilak pa kita sa Calibo sa alas 8, pero pag abot alas 9, ay posibleng magdugom ang kalibutan sa Calibo malang ha. Aga magabubo rong ugan, umpisa alas 9, hasta alas 2 ithapon, pag alas 3, bilog nga sang muhapon hasta gabi eh, magag-umon man ang kagangitan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Do importante, what bagyo, what LPA sa sugunit par. Okay lang mag-ugan-ugan, kapin ko yung eh. Makasamit matbunyag o mga tanong, may di ba bunyagan? Mabasa man, nagmawisik-wisikan do mga kaganasan. Ngabisan may irigasyon, wa man nga ni gihapo tubi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Liso kita manwas sa nagapangunang balita lokal. Kamana kung inhambay ko kahapon. Imaw nga imaw man gihapon doon nangin eksplenasyon. Ko taga akel ko, kama naman taga National Grid Corporation of the Philippines. Kung nang experiensyahan ita bilog nga Visayas Grid. Ay bukod man nakita ng experiensya ita frequent power interruption. Mas malala ang yakaton kumpara mo sa Iloilo, Capiz or Antique. Dahil nga Ruaklan dong pinakapunta it Panay Grid. Pinakadulo po tayo ng grid, ha? Kaya mas malala ruan ang epekto kato niya. Especially sa isla Gilid Boracay. Ang isla pa, matabok kapabanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: So pareho malang gihapon, dong explanation na kelko. Ano taro amon? Ay nagabaton malang kami kung ginahaboy nga supply kuryente sa Aklan. Ano taruhamon ay nagabakay malang kami kutob kung ginabaligya kamon. Pero problema kugang arwaton nga ginabakal ay kugang dong supply nga ginabaligya katon sa Visayas Grid kapingid sa Aklan. Tisaga tabaga namon ay gabakay kami o galing wa unit supply nga pwede kitang mabakal. Urot dong supply kugang pangani. Di ba ga? Pareho man gihapon doon GCP. Bilang transmission line, agagyan ita power nga nagahalin sa mga power generators. Nga daya rong may problema makaroon. Ruaton ta ka mga power generators. Ano taro amon hamba't NGCP man? Ha? Ay linya man ang amon gaginagyan it power halin sa mga generation companies sa mga power generators natin. Kami malang dong nagabalanse. Ah? kung nagasugod nga supply kuryente sa amon nga linya nga mangin estable ang imaw. Ah? That's why ngani nga may mga ginahimo kita nga manual load dropping. Ginabo balanse tagang dong supply nga nagasugod sa amon nga linya. Ay makanangan basic kon maabot naton si Mr. Regan Alcantara, wrong lead analyst, aga spokesman at NGCP Visayas. Nakita kami kahapon, actually nagtrato naman nga ni kami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ay doon nga NGCP head sa Visayas, nga nakabase pa kung ako magsaga sa Cebu kahapon, Bayasom Imaw. Rong taga Department of Energy kahapon, hay audio lang, na? Wow nga nit video, audio lang, suman, ay wa man nakaabot kahapon. Si Atty. Hipte nga ni kahapon, wa man eh. Nagpadagang itrepresentante sa Atty. Hipte, halin sa ito niya Engineering Department, Itaclan Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Aga, pero mga tikang ko no, nga ginapiniino pagang, ginaisip-isip pagang, itaga Department of Energy, ay sandarong regulator, sandarong ahensya at gobyerno, ang nakatutok sa problema nga ra, pag-abot sa enerhiya, energy, power, ay anat Department of Energy. Hey, ginaisip-isip mon, aro mga tikang nga ginahimot Department of Energy, para hindi man masulbarged dong frequent power interruption, maghagan-hagan yung kuno bisan papaalin. Ro atong experiencehan nga frequent power interruption sa probinsya Taklan. Ro nga pagbutang ita mga power bars kuno nga makapiyan-piyan sa kakulangan ni supply sa Visayas grid. Aga ray ang ginahambay nanda nga mabaho nga baterya nga nagaabot it mga 20 to 30 megawatts daw ang kapasidad nga makapiyan-piyan gihapon sa kakuhangan kong supply iya sa Visayas grid. Bangod nga ni Banwa nga may mga planta nga makaroon back down gihapon, wa gihapon nagagana nga ni wa it gina-produce nga enerhiya. Ngayon mauro ginabakay ko mga electric co-op or mga privado nga mga power distributor sa bilog nga Panay grid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Karon pamatian tamo ako may oras, rong taga Department of Energy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Dugangan pa abi kung mga technical, agnan technical losses. Pero ato nga rang ginailabaga. Ha? Nga bukod man kita rong saga. Pero kita talaga pasan ko rin systems loss nga ra. Dahil sa kahaba-haba, kung ginagaganan ita power nga linya, kabo rong wase. Sibay may mga electron. Kabo nawawasi nga power. Halin sa aton nga, ginabakgan it kuryente sa aton nga mga power generators. Along the way, kabuhabong nadudugang kuryente. Rin na ito ginapinasan yung mga systems loss. Dugangan pa ko, non-technical losses, rayang mga kawatan it kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nga kita man doon nagapasan ka ron. Tihamakon mo raton yung mga power generators nga iba. Wa managagalin tanan doon niya sa Panay. Igto parong iba nga mga power generators. Halin pa sa Negros Oriental, Occidental, igto pa sa Negros Island. Matabok pa ron. Ah? From Negros to Panay. Doon iba na yung mga power generators. Halin pa sa Leyte. Halin pa sa Palinpinon. Matabok pa Negros. Ag tumabok na naman it Panay. Nga kunta, kundong Department of Energy, hagin padayong tana, ha? Dong island to island connectivity, kuanda nga mga linya, from Batangas to Mindoro, Mindoro to Panay, baya Aklan, kundi bukod it magawig kunta, dong inadagaganan, maganhagan do mga systems loss, ag magapit na lang iyakaton, magapit sa Boracay, magapit sa main ladaklan. Ngayon, imbes ka kita kuntarong mas malala nga maapektuhan ko rin yung krisis enerhiya, ay kita kuntarong matsamahagan-hagan nga maapektuhan. O galing sa kung nanuman nga kabangdanan, wagi hapon maikukuniktar. Ha? Rung Batangas, Mindoro, to Panay, ha? Nga transmission line, dahil mabaho nga pangutana. Ay, mga kumuro ginalibutan pa, ha? Kuwaton nga linya, halin pa sa Leyte, patabok it Negros, patabok it Iloilo, pagto sa Aklan, my goodness.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ngani, imaw man gihapon, hambay ko, ano ekspektahon nyo mangin sa batitakel ko ang NGCP? The same man gihapon, imaw nga imaw man gihapon da. Ha? Imaw nga imaw man gihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Abo man nga mga kumpanya nga gusto nga mag-invest sa coal power. Hey, hindi kun pwede man, ah, dong mga coal power plant. Makaroon, ah, pero mga diesel power plant, abo, gabak down. Dugangan pa ko grabing presyo at gasolina, hay kamahor diesel. Nagapaganunggo man dong presyo diesel makaroon. Hay diesel ginagamit at mga power plant. Ah, that's why ngayon nga diesel power plant, eh. Diesel yung ginagamit. Hey, kamahay-mahay ko diesel. Hambay ko rin nga rin 15 pesos sobra. 15 pesos nga rin per kilowatt hour nga ginapasaan nato niya sa Aklan. Ah, per kilowatt hour, ha? Maabot no tiyempo, base kung magbinatood. Nga sa pinakadlaw, mahanot na base it mga 17 pesos per kilowatt hour. Masyado ng masakit para sa mga pumuyo nga mga pobre.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Bukod ni Takelco, Department of Energy. Bukod at battery nga, tagwento ka battery, tagbaterya tanang tag mga megawatts taro ng kapasidad nga mga kwan baterya.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Grace.
0: Okay lang sa mga makasarang magbutangit mga solar power. Ay abo naman niya saklan niya may mga solar power. Paano hindi makasarang? Paano pero hindi makasarang? Okay lang kung una ka sa gobyerno. Gusto ka mag-loan. Ay dong lo... Rong Jace, I guess, makaroon, nagapautang banwa, nagapaloan it hasta 500,000 para sa solar power. Sa mga una sa gobyerno, ay papanor sa pribadong sektor. Paano rong mga remedyo general, makagwapo, nga ginatawag. Paano rong mga remedyo general, isang kahig, tatlong tuka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililibas sa pihak kaparte. Kahapon may nanawag ya kahapon, no? Ginagpangbuyayaw ya kahapon. Binuyayaw ba naman kami? Ya sa phone, tapos binagsakan kami phone. Ha? Huwag nga napakala kung sino to. Pero taga-NBC ko na imaw. About baga sa rayang reklamo at mga estudyante aginikanan. Sa rayang sistema kuno ita NBC nga may nagapadayat reklamo nga sa Commission on Higher Education ag may nag-email ka mo niya reklamo kahapon na bisa kapitulyo samtang ito ako sa hearing daywag ka mga ginikanan nga may parehong estudyante una fourth-year college man pareho gid ang sentimento harang classmate si Minik nagpadaga man ita mensahe kang may estudyante man imaw fourth-year the same nga problema. So, gin-forward na mo nito sa NBC, rong gin-email nga complaint. Ag pagariho rong complaint eh. Pagariho rong sentimiento, itginikanan. Yan ba na i-refer ko no sa proper nga departamento ita institusyon. Hasta makaroon, wapakabit na baton nga response. Si Katunong Jezreel kahapon, nag-agtuig to mismo sa eskwelahan. Wa, ginit nag-atubang kanabanwa. Wa, manit nag-response kamon. So, itugyan natin da sa Commission on Higher Education. Itugyan na lang natin sa Commission on Higher Education na yung concern nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak na parte, samta nga nagadagagandong tiyempo, aton nga ginabantayan kung madayon o hindi dong barangay eleksyon ay naipasan na sa third and final reading sa lower chamber sa House of Representatives arong House Bill 10971. Nga nag-fix it term it mga barangay official at iskay official. So from 4 years to 5 years. Now, botamagon extended. Bill pagatara ha? Bill pagatara. Wapataro layi nga ginatawag. Bukod na tat layi ra, hag ng layi pa lang. House Bill nga ni. Wa pa na ton makita rong version manit House of Senate, it's Senado. Kon anuman, agwa tangani nagahugag makaroon ng Senado bago niya nga busy sa impeachment trial ag budget hearing. Nga hasta sa buwan ito Oktubre, hay matsa wagid na kabutang na kalinya rong pagtalakay it pending a bill sa Senate about sa pag-fix kong term it mga barangay opisya. Pero atong patang ginabantayan, barangay ag iskay election reject. Pero nagadagagan ng tiyempo, nagapagapit nga nagapagapit man dong national ag presidential election. Diyang presidential nga ra, madayon tara. Madayon tara. Ay pag hindi madayon, may mga hakahakabi ba si hindi ko no madayon yung election sa 2028. Imposibleng matabo ron, ay pag natabo ron, ay sigurado gaalsa rong pumuo yung Pilipinhon pag natabo ron. Base magkagulo sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay amat-amat yung nagagawa makaroon. Kahapon sa sangka kapikapihan o istorya at politika ay istoryahan dahil mga hudas sa Tibyog. Ti abo tagali sandara ng mga naghudas sa partido Tibyog. Ko 2025 election. Pero iba pa nga ni Kara, umagtopatok ang day Congressman na Marquez. Tinawaan pa it ayuda. Nagpangayo pat bulig. Natural buligan. Tapos ay, sa katapos-taposan, ito't ang nagkampanya kay Rodel Ramos. Ito't ang nagkampanya kay John Legaspe. Ito't ang nagkampanya kay Vice Mayor Philip Quimpo. Nga may andaman nga, kandidato sa Tibyog. May mga Tibyog sandara. Mga Tibyog sandara. So, istoryahan. Pero mga naghudas ko 2025. Ag-abo, tagali sanda. Abo, tagali ka mo mga angkol nga mga naghudas sa inyo man yung sariling partido. Ag-once, nung hudas, hudas. Hudas gitagi hapon. Ag-dayaro ginabantayan makaroon sa 2028. Kaya yung mga naghudas, kaya base kung maghudas na naman kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May mga na-mentionar. Actually, may mga na-mentionar ng ngagan. Kung sa sinusin o manara. Aga makaroon, ginamonitor man ko ng grupo ra. Ginamonitor man, maka as early as September. First week po ang kita sa September. Ay, nagapabatsyag kung doon mga naghudas ko 2025. Nagapabatsyagon nga matsagahudas yung matasan na sa 2028.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga ni Lolo Kong Joben, Lolo Kong Lito Aga Kong Jess, Governor Joen, Vice Governor Dexter, bantayin nyo ha, rin yung mga kaliado sa partido, tag mga naghudas kung nasa eleksyon, hay matsa, sanda man dumahudas sa 2028 eleksyon da.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
0: Alas 8:01 banwa. Oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tanay mensahe. Dali yang. Si inyong to. Good morning anay kay bagsik ni Juan. Nga timprano pa nagpanagat mensahe. Parte ko rin nga rin pobreng konsumidor. Pobreng-pobregit sa pagpangabuhi. Hanuton pa ko katas-taas nga binagaran sa kuryente. Ay, kaguoyang mga pobre banwa.
1: Todo, komentaryo.
0: Kay nung Liland, Nabara Laurente, kay Antininya Laurente, good morning. Thank you, gida. Kay Teacher Sherry Lozada Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk, Kaya nga nag-monitor. Thank you, Gid. Toto, Berlin. O nasa compound ita mga Pirotso ag Villaruel. Arong compound ita na Pirotso ag Villaruel. O na sa Libtong. O na sa Pride of Libtong.